0: Sabosia, Mirbusu, Becca, Cocaine, Becca, Solacu, Gison Sawa, Asmabu, Batulus Runabata, Son, Okrano, Katia, Cobano Batia, Sonos, Nangatim, Simni, Mena, Demi, no more. Sabah Hamburg, Sumaso, Mirbusu, Sumahasu, Amenesaka, Dora, Siri, Wokulum, Bonsu, Hida, No Cana, Amera, Gison Sawa, Tondanguru, Bena, Baby, Son, Nengatura, Iwai Candy, Dodogada, Gusson de Yego, Canabella, Miguel, Sangia, Gusson, Sunjin, Nobaya, by Weber, Proteni, Yago, Drosina, Gison Booty, Masimba, Biragia. Kora bio kora nzimi kora zile naga koka e
1: oh naga sibo
0: oh ana hegura e
1: to hegura wani nyama ma nyami yo
0: mira tatama ta hi shugo de ye mi
1: ya ba gande sinimi bo gali titi oh wo bade shugo de kuro
0: ya ba sesera mi ro so so gura ma ba han so man kuna so de mi yendo mo ko ba no ba ti aga no e kamara kuro bo lo fa ina ge so da ki na dan ko ko ba no ba ti aga no e kamara kwa no da ba no wa so ko be no sia ye mi ro so da ba ka ture ma wa mi ko ba no ba ti a ko ba no ba yuka no e kamara o kwa no ko ba no ba yuka no e kamara yuka no ya so pa ma da ba so da ki ka mari na dan ko ko ba no ba ta ka no e kamara ko ni bo lo nga na fa ye ma wa mi ko so ko be da wa in wa mi ro so kuma ngira we ne so be no sia so he ba han so ma ture yira mi ko menna baby ido siwa ma iso nenenga turu asko kana kuso hunsu mi bila mi ja baby ima gai shweru soromo sanda nigigia sanda buegia sanda sandiro gia he mintia pro si se mintia de hekika to be pro sa kokana kuso be saken do ma wa to regia ka ma wa e kwande gia ba iso romo ka hege bini giu so kana kuso sunda ke pa huwa so so eteko so kurasia ne mono dayando biakora bahem bidin tin kaman duen gira eso ba ko kaimo bahem tonkuro ka tondro wuda nguso a bin dam muko ne to ko kaye baimo ama se ga ko bai ni to arande me ha de tondro ba ga isui de me wene wen wa so bune tondro ka tonkuro ba ne ma wuda nguso a ya no san ami dede
1: Irundro ton club enti hu nyam bige hu nom han ton club bige a be ten ton club ga ton drobu han be bige hanne be pro wo wura bune hanne be na ta be ndam ba wura mune hanne
0: mem ya
1: ba be nyam enti mi be ngabu be ndam ka ge wuda so ho wodo batre wodo ma arwa be be
0: wure ho ye men no a
1: o a wuda ga ho moya mem muda ga wulon ka hummo ho wore me me no wa wolo adamo so
0: oh
1: adamo so ha wore sere mo ha mai me no me mama be he wa ro wa wa wona be he wa sina ya nga du ala fi ya nga wa bu ni nga wa sina se nga wa ba ipu yo ndo ndidi
0: me na walumi ngwini asangu da
1: sanye wulukunyin
0: ama
1: sanye tinjemi ya a irundro
0: ya de mami hanyesu
1: hanyesu
0: ama hembo da emen no ami
1: a me no on dede
0: eh
1: banda man wai wole yabo woman
0: eh whatever
1: what temie
0: banda so banare to erhu de kuya ho me so ba mu ami mbo de ma ya
1: ba ban kuya ban ban wa
0: ban
1: wa
0: ya ba
1: demi Don't you get to know why about well?
0: Mira,
1: when that yabby swung, the woo. Go home, buy wine, you much sooner in Chagobin. What happened? Bow well, grow a drain wine, shungun, a more magoon, I mean, I go, metamata.
0: You
1: don't know him.
0: He's
1: on door. Sean Dorito.
0: Go, my Benny, and to the
1: game, my Ben. Gabi na kufun mu jebe wa de mi yesu
0: ya wa sa se la no su ya ye ko na te ma ya so ke na to ha so de ki pa sanga be han su ma wi ki amo mi lo su

0: Azuma bumbuti mirusi tondro tonkwa mi ngaka hanswa da ki beko sa boss ya sa tura sa ngene su be buti da ba no sia be handa ba ni kuna gina we mirusi da ba bi ka ba san bilen ten kwen ma ya ya si so ya na ji songe ni gin ga en soro be bugo en soro ko be bugo ma en so be en so aso bi ba san si nambo ba na be ni gidura sa we si na dungwe ni ki sa yi tanta hanso wa una men no sa ga gwen ma kwa mi gun to bi o me gun si ra bi ma ka ho bu ma ko kan kire me ko yin da ba no san yen ba ni po da sa ba ro gya be sa ba gi o ba ton ba ga di ta hun ton ba ga di ba di mi gun o ba ge ko ba tu le suru no ba ta se en so kwa no ya ba ta ya ba ton te di ba ma ton te di an po ko ben gwa ge buya ya inda ba ma mbe ti aso ka ba ko mini mi san se wa so da wa ni je ya ntimo mesa da ba no ma bo he mi san ga ku abi ko se to mu nye nu se ka ba ka wu ne bia ko ma en ga ino in wa da ba so ko ba no sia ni ngana sa gna ba gbi si ami mi ro bisibu
1: FM Nothing
0: ya ile ko ndo ya son ma simba mbira gi agi son bote ko ga da ba ba so da ki da ba gbe ka so ko da wa ko be no se ma be han bilen ten gouvernement ya ya hin so ya na gi son ge ye san ni ginga hin so ro to gouvernement ye ko yi para ye ko yi ngwedi ngwedi run so ma koko ye so aso wa sakinya so no be ba san asina mo mbira gi a be bara ko kai ko e ga hin so te tu wa tu ga so yi da mi ko to mo na ba ga e wa sina mo ga be san gi son toro ya so wa sina dun we ni ki gya sa bi kan ka so wa
2: de salama le noa e ba mi ro ne jison ge ngani be ba ki yuni ne ya yo jison yin so run so so so le te twa ka no ni ko so bu ka na bu sia be bo ko no ma du ke wa bo ko be so mi du ke to me ba ni ru mo ba so ru no su ko bo ko be mo si ama ba bu so mi na ge ho de so te to ko ka mo ra ba te tu ku ni pa na ba wa bu sia ra sai so sai nu ame Satubako, deme bamero gaki gubehende mato yara wami. Satubako, behen bauteni senreti. Kera sunmene, tadira bauteron saka noti asa, saka behen boko duke, satubatira bakibu neba to yara mi. Ye sama siyara. Namibene sa ute boko ko sanye, behen dumanu, duma yenu, yaha behen yaki yaki isako. Ye banye noma duke mo, ama ye isa, behen de man yasobu, behen de man wobusu, ben dumi mem ko koko to bubu wa busa ye ma so aso abuko no maduke ya ya ma sa sina sinru zama ye ko menami u ka kola ni do dando mi bogo sun no maduke ya ben ba po yi ba da manga ba nan sie no maduke ya la ko no ne ra ni yo ko no ra mi de bi na si abuko koko mi sa la ko ama ya la sinse la ni ya be hanya kinya ki kwasi mo ya ni amo no ko do ba sun san bende ma to ya mo ya sisi mo mi
0: ewa we si na nduru ni gigia we no sa no pe mi go we na su ya si ya gi songe ni gi nkan so ro sa ba to re suru we ha wa we so nda no ndi ga we so nda no ka yuru gira ya bo go so ni gigia me bila mi gia da ba ya sia mi ro bi si mi la mi la no
1: FM Nothing
0: bute sogo dawa sabala sabala gya ba tahunton baka di won ba gre pro ba tre suru no ba ta se son kwa no bo yela ba tahunton baka ti di ama mera tra to momen na migo be ba ha sabala jo ba la ton te di ami pa wa e san ben e da bu ge no bu ni ya ya mi ma ben gwa ge bu be bi don ni bu ka be ya ya be pro pa wa bu ka be ni nke bu ni ha gosi ya to ama mera ton baka te ta to ro amigo ngi hondi do bi no san suwa sa ma ma awon ko asa min dito balate kuna gwasia balate dip sa ba ekuro yele won wataka okura iruba soni amigo nde ma wisu no ba sokmo toso gbagidi to sega so ora da obanu soa sa me yen kuna ko amigo ngi son ton ba ka ten sa ka sa bra ka wane ma won ka da wura ma ba to le suru no ba ta se son okura no ba sa ba ekuro bala ton te di an wa gya ya ba ton de mi bila mi gya mena ya gyo ma to se mi andami an so ko pa bi e mo aji sa ba ta hon ton bra kwa so ko dira to lo mi bila mi gya to in wa me sa da ba e nu asana we ne suga ba boroko mi lo si mi amiko sa je ba ni suga ma ba no si ma ba sen si na to yega yisama be bahanson koro be ngbankoko to ben sonuta ko ture to ko ture pa wa be sinagi banki banka bahanson koro banka benedo de me be ba sinan sonko be nguda ba bay to yera be nguda ni soma amela bane be sinagi be unwe ne wa banko kaimo ba ban bahan bukuri bukunku kai ko ba ban bahanson koro ba ban benedo ben wira do ko tura mebe ngwi sogura bo po yimba na we sogo bo we ga bigia yim biruso na ma da nkwa oso ataramo go manpe de bo ma wi so nyurasia ngumma ha so nkoro to inwa sogo ko hone be sinagi u be nguda yiba so asu le miku yo pin ide bam so romo sano sano be ga so nkoro ba ba ba hambe ne ntimo da ga kun nuka bo yentu danga wa ba yini ku mi ku me bo pin banga no sinamo de mi se ga so a so romo ma ku nye mago wa wan biro mago wenu edo to mi aki mega nga so te ku sinamo se ga so na ama nyeme ma so ga mo nwe ne ego wa biro wenu edo ka de won so to ku ndere wa anado aga kan kan bagire anado akumar ko berekete titanga ba hangu da no ti asan me bila mi gya sa da ba no sene nwe ne suka be bon ko mi ro si mi la mi ko suko da nigeria ntimo
1: FM Nothing.
0: Nigeria ntimo ko sa da ba no ma boherun sanno kakura mi ko bem bom ba sokmo kokoliyo mi aboherun sanno ka ko bem wuge ba sokmo kokolide mi aboherun sanno kakura mi hede ma ansoa beni Nigeria ntimi ko be ba sa ba sanami bem bohete ba sokmo kambari bega fulani mare ba mi ko to be ba da ban no hinami be no hina sete atadan ko abu ba so to se mam be ba san to ban sere ku ga iso ben dabino ba ku gro suwa wa ka de ma tonu ko wi bu ba dire bo yakara o wi kro ga bi dire ko yakara o dan wa gangia ye son wi bu ba mi so ta mo genga tia to bana yini esa mi ye ya be men nemi ya ha wa gangi no de mi ge son ton dabino to ba ku gro sumo ma ba ben suma ye bara mo ba ga ben ti di se mo ba de mo to ka wura awon nne de bunu ye ya fara ku a to nne ya ton ba ka dugi mo mi ko he de ma bu ba e mi ho ya kura mi ba ne non ya non dabia ye tendio bra ka warade ba be sukun wa bandiba to be wadon boy ne wa ba be warade mi ade me yi sa benga gi hunguba baswa baka dona ngume bu benga nu pa sango be nwa ye mbe ma bu sango to yi ba kuri sa ya be nwe so ala mama mi a be titi ne ba ma da ba no si ne yiri mbo he ya ka kura to anwa no so baka so wa be ni je an tembu ba mi gi a mba unka unwa me bila mi ti asa yi nu a tene we ne sube no si ya mi rubisi mi an ko so yi be ti asa ebeti ani bahuda Burkina Faso Burkina Faso be basan gaetin puhu baga be ya hansi pa na wa bale to be ha gaetin puhu mi nwe ne ba ntiti banda de soge ba banda be information ko soge ba information e bugo komiko do be mata mo ta gbura be ntiti bugo dano nwe ne be ntiti ba ma nye ma baga ton so ma ta gbura nwe ne aka ba nwe sin fa ba ko to yin so aso mam ba gaetin puhu go ha mi go de be ton wiru kan ne sega mo be son si kwa ba gina betri duwe sia mo be son menwe ne aga don bora so na mada kwa tagura manaki nyina mona ka ka wanwe sin fa ba ko to yiba kuro ba be son simi ama o be gaetin puhu be mbira gya a gaye bi nanda do mi ma ha mi de ba be son de mo ba ma son garmo bi wada wa mi ko bu gaetin puhu na kura ba be tri duwe ya wa me bwa ba me hia mi be ti so ge ba ya to ba na don so bu ko ma ko he bu ne gaetin puhu ge ge gaetin puhu ge ge to be gaetin puhu be ga gna be nan de fi go ama ba le be son hiru kwa me ngwe ne bu ga don so me ngwe ne bu ga be so fa wa ko se ge so nyen na dan kin nyina to ta gbera to yi ba pro ba gna ye son se ruwa be ton we ru kan ne se ga be ba go ha go ha mi go ba be son hite kwa ama ba ga gna ko ku ruwa mi bi ra mi gya me se nu a se ne ngwe ne suka be bonko gison bruguda baba so aso mirobisiu mena mila no sayen bai ni sugo dawa ni gente mi gonsa da ba no ma so ke ban ton okwa nobu babe munde nya nde manyan yiro yiro so amigo babe warada yanga kwa tombe awio nya yiro yiri babe warada amigo balade wa mebe soge be bawa babe nya wa yirmo to mia balade amigo bawa bube goga wunde tuga hanwa sada ba nwa ma yakura mi ni gente mi ko ma be soge ba damino balada baka hunde bia de be sere so balada ba ga yete mpusi bane soge be ba monan kwa ban tambu okura no komie be ba da ko hai kwa ama hemera be ba sa wute taka tumunyi na mbira migia basukmo MPLG tombe ba ko kai kwa benti mo ma don boyswa kwa wa buka yiga kula mi buka nyangu amera wo bane bebe bara ne sa gangendi buwe wala dami bangira tura kade ma bugo nyangwa ete mi hoba wa mi buwe don kare wa ba don kare biwa wa mi ko banjanna sanda ben sonyano ben kiraba ben pokono senda ben don ba ya wa mi buko sowa buka dona bana gayi tombe nuka nimbi ben ni gente mbira mija anwa ka bantura ma bebe basa wum buka bu bakana bude ko kai ko pa wa bu be tombo so hiya bi ha so ke ba bi go mi kala san ba ben da ga kinu tanka ko ya mo prek prek bale ne ka ko ba ni ban gina girwa dede bu ne to ben da ko ha ba ko ni to da ko ha mi ho ya kwa ne sanda ke ni baga dona sanda ben yani basanga to ba kuro bagina yin kaso so wa ba ra da bu kai to yara mama me bi la mi ke sama ni wa sene wi ne su ko be bon ko me la mi sa min di si wa ne su ko da wa temba so ko republique democratique du congo mi go su ko kura to ben go da mu te ba ki so a su le mbira ja be be ba wa banga gouvernement no ti asan tombe ba menokwa kwa wabgane a bekun yewure wo woda yin kwa he mbira gya bekun yewure menna ye gema bekun kai no ti asa to yugo kura bu woda bu te kwa he ban yan kura bu woda bu te kwa he bukate sonko to bila mi gya bere ko kai mo me bi be wa opposition gya buka suna me yan na pin dai ka kura to mi amansuwa ba ne yin so aso bukura da uto yera mi kun mbature suru no ba ne se yin so no yin so kura no ba bae pro o ka winu ko sangon to sia me banka gayi banka no ti asan me bi la mi ki asa ma inwa sene ngwe ne suka ba bonoko gison buku da baba so aso mero bisi me la mi kula no sanje mba yini ba ma ba no sia na ansoa mbano ndabar ya wami be gamiantante giu beka gamiantante giu ka dragon giu mba gintero bonoso de ma antante gibe beba dragon giu di bine ma dragon giu mba kia ba tia yakia ama mera bine mdoa sokmo uru mosi zidane to wia urada obine kuro uye duke ama hemera bonon dirayoso bane bonon itaho obine duga me bi okura yiro gai to bene unton pro laiko e so aso wa we rafid kuri we to toguti ma ogirwa mana kabisa
3: wala enenu godura dia ka ira kwa 3 match 12 pi nenu godura en plus il ne objectif il a visé ha et qui en est équipe ko to qualifier final
0: to inwa mirbisu me win ga girsina me amiku mena sangobe ya sema ansoa gison bano ya ma de ma be sauri ironda de give bogo suomi ka bangbakan ko so giu be bogo nyina gison ko ba ne dede ya bogo la da mo eso inwa da heka unda ba me ma sisina sene wene suka be boroko mirbisu me amiku gison bogo da baba sera ne wiru go mo me ma so heja na wene so be ya asia baga bangya sa girwa da ba ne so da ba gbe ka so ba no sema be ba san da hambilente sinambo iba da ba no ma ka gem da hambilente ngwa ya ya siswa iwai ni ginga iso be gonge bana ben ko gadura ni sinan du ni ni tio ni no so daki so ben da ba ka bon ko ni so ha ma da no sia ma aswa hem biren ten ni so ka ke ni sa ni ade sa da no sa ma sa ba ro ba ton ba gadi ta ton ba ga ta ga du ni ta ton ba gadi ba ma tia ba ke su ni da ta se so ka no ba e pro ya da ton te di ba ton te di ni ba wa ba den ga bu ni ton ba den ga bu ya ya ya wa ta ta di ra ma yin da ba no yin so ha ba no sa ma ba han bi den te si na be ga ba han bi den te so ko ba ba ko to ba wo da ya be di ni ni ko wo da ya be di na te di ni ga so be si da gi o bu ko ba ma ko di le ne do based on my Dunka, DJ San, Nada, based on Crow, but to the money, work with Saga, Iso, Mahama, Ben Gaga, Bonoqua, Yem Biruso, Asada, Nigerian, Timo Mahabe, Nosia, Mabuhevis, and other Kurandum, Ugwasukmo, Kukulia, Indeman Dayton, Yenusaga, Beba, Gay Sell, Quame, my Ingainua, Inwa, the song boot in Dabas, Benosia. Ningana sabe ya semi so beto ko be sera bega ko kai bega so da ki ya ile ko dro ya sina man simba mbira ga saka be buku da wono sia ma ko me se so samado mi lo bisu ka pasi ba

0: buti be han panin wi gura mi menna sa beto sa ba siara so wotin so hia mi ka besem bulun fai
1: fm no sina yera to mu la ba ife yekin yeso na e ngarika

0: ana fo sagalgu
1: o barbe pro
0: abe han fayi no
1: o nana sa ha
0: tambi wen gemu
1: yem ga gibe gen kriya mi
0: zina yi gemu
1: o
0: yawela
1: yawina bi de o ba banga bua banga de sa yon yi ya yawo
0: o to yawo itoy na mi ja
1: no bo na

0: sogo ka soko mi lo shutan do ton kula mi wa ka sunsa la ki be prosa boss ya sa tura sa sa ga hanga wa nan fa iko sama ba hanto mo sogo sia be proba na mo na men na sama nyira mo sogo be han faida ga ko ti sa kin su wesia na ti so ha kin wesia na tira sala no mo ga ba mo mangu na len bi so kaisa na na do na mo anyi mi ndi ge ma kula moro bi ko pin okura moro so e mo anyi no de windron kira ola mo nanga son yino migun de mega non damino bra mo nan pe nan don nan bi de li mo met non de ka kuna nan bi be son kai nan na don re to ka gem bi ko pin o kura mo ro soi mo ran yino de un pe to yeso asakin su wesia na de windron kira ola mo de ma duro ya na wiki su ka fae ko sa to mo su wesia be ita mi ba hite kurando
1: alafia yirondo
0: o
1: kurando
0: alafia
1: hega gurai anna he yeno
0: yeno ko maado
1: taw yawa
0: gurai ni ya ko bela gena
1: fi ya noto gamma mfigo
0: ya ba sedo pelo kurando
2: alafia
0: o
2: ya ka sewo
0: anna ko kai
2: sa gusun siero ma
0: ya ba
2: sa boasia na sa siero soni
0: ya ba ma ya grace
3: na
0: kurando
3: alafia
0: o
3: kurando
0: alafia
3: o
0: ana ma he gurai
3: gurai ya wa mi o ya ni mo ya yina e mai mi o
0: ya ri rego duro ya son ma simba mbira gya mena se ko saka gun yiri duro mena inwa ga ko ti so sakin ho wese na se de kiriro ano ga ko ti so sakin ho wese na gi son bute ni
2: gema
0: sala no mo ga o ba girmo mama nun ka gona nan bibe son nan na done gema bibia balan kula muro wi sue yin lori de windron kina tara wi yi yin no mi
2: to ewa sa sa si era ma sa uru esa bosia wanwa yirundro yin ko kula muro sori ya man kun kiru ganu ga sari ya ko wi sori
0: yawa nanwa ma ya glass kuna wami
3: ma ya glass wi o kuramoro nga sun e ba mo bibu sun aye o duro ki ye hon yo me gi hon ka si aga ka ganu pani
0: bibu pe o ton so aye yin no
3: bibu ton so aye mo
0: ba nbe mara ba dabi
3: ba nka be ma wo guru kira ta ta ta, ta muraru
0: ya ba ba hite
1: irundo
0: ko na mambira ge
1: ya ba na ba no ma na mbira ge
0: wan wa so kira ta won are de bi ko pin ka game ku amoro so yin no win bi won won ko ngwa don re
1: ta ya wa irun do ge son be han faaye won ti o so ati asin apolo domi mi na wanem be si wa dami mi ga mo kama nyan wa
0: won ri mi ga don dende
1: mi ga man dende
0: to ya men na yele ko kon tu sa won ni sa won min di ba so ka ne kila ta won ye so ba nga so yin
1: ta ge ba na tama ba me non saka na ka wa amerika ba no kuma to na gere na re wa ro pigo wa na di uturo and do ento mo ho amera bi ton ton ton la bi ha gano yi gawe ho siara aroma ton kronga so mwa yino nga nugo do mo si win dro ngusa wa mo dro ngusa ga wa re ba un ki un bibe ho si on sangida ko ro don no bibe e barawi mne biunso gaba ga dun bo mbi odero gaba lo tete ade gaba yiri ode
0: we mi me we mi won e bi sura wi so me
1: we sa o mami dro so so dro so so yiro do ma dro gun wa ma dro gun wi nne duge ma mo gun dro gun sa wa mo ba yi gun bi won ko dun bi bete ya
0: nga ko e ton kura wa un win bi ko ho yun kin win bi un ye so un kin win bi wa hala ko un ten wa nga wa yiro ke so
1: wi ngombiro ya dro yi ngombiro ya ma dro yi wa wa ma yina na ga na na ko no kan bi be so ba ma drain ten une wi drain u kwa wi yin no kan kuro une bi be so wi go so yin mi po un gu drain ga ma yugo san hia ba
0: e un ga suru ha ma un ga so mi so go do yugo ra kun ma ga kwa hi
1: ye go po ga na ma hon yin do yin ga iro ko yin wa ko ba ho un ma ha wi o ma do no ga mbu ga ta mo drain u sa yo pin ko me ma ton kuro bo ado un tin wa bi ti an we bi iro e wi ti u du ga mbu ga ta mo drain u sa ba ne bi un so bi un so bi go ga go turi un wi me ra me kan mo ma duro so so
0: ya ma ya glass
3: na
0: ona mo bira gya ana ngo kura bi okura moro so yin no
3: bi ko ko okura moro so ifa
0: ma ka gira
3: bi ko ko okura moro so ye naka ne bi kun ton cross so e mo ba kian be mara woguru manyiru ge ho ma ga nyangasun pa mo bi be nsuna pa awun ami pa kan sara awun agangia bi be ma garun gaga na mi bi ka gade ba gaga ho turi be nwiru to datu sinara ko turi gune un aso amo bi un sura bi un suaro mara nu gobi ka bi kwa wa nka bi be ko ho pa ma de maka gen me ho momi ye dalili so an ki adura mi me ho momi me onu kwa me mi so teru ko nu go wa ka dunro me anka bi be ki anka be wahi ye wanti anka wahi ba nu wa mu bagan toto ne ada wa banyi me hanse wa yanka hane mero wa mi be wema ama yeme abi mo gege abe ki amme ama be ki kwa anga dunro anga don siwa mi maka wana mo kite na te ya hiwa me aduro kia
0: mena ama ya ngo kura tonu ne
3: aduro kia ye son ara ma mara me to ge ha wa hine mi ge hoka si agogo kwa hi ge hoka si mo mana wa mi mo man wa mo ye ara nde doke won gunro pa won ankara ru ba hime ge ho ko ma ma wu so a wo hia ya to ha nyi na be heti ti ne anpe I want to ro so ane eh na de so mi de ga hogogo kwa hi ya no mo nem bi sura nem bi sura nem bi soro nyama ga nyem ye nyanga nye ya ka so abi mara amama nyanga nye ka dunra mi gumi a da gangia ne ne win de na ka dunro
0: ba so he be ha mo ba mo ma marata bi mo sagira ba so
3: mo ata ko bi mo sagira a mora yenu di dunra ma bi ga wa mi ira duwa ni waro bi ha wa yin yeru me de toro sina anyanka ha mo o yo sewa mindi babon de so me migun na ye luton ba sina me antura mi gun go kura no so ton ba ra sina mi ni ara dabu wa mi ge badi ba e dura mi yen so ara di koko ho wa mi yara ka ne mi ni da ton ba ra sina to ya bi bansami ya ton ya bi hare de yin yeru bi sa de yin yeru andora mi ba ga ndo mana we kura we ga haso wa nyan ka ha me un we bi ba mi ro un we bi bo bi ba mi ni ro nyiera ehe na sa mi aso mi ka tira he mi aka aso mi ha ba hu de ba mo
0: ma ya un go kura ton te bi ma bi uta bi un ne bi un no
3: go ra ni
0: un bi ma do de work ta te ge won ko na nye ma go ngana mbi bi wai to tira he
3: aye mi ga ka be wai mi abe de ma ma nyanga su ya mi abe de ma ka be yi mi mi hu won so no mi anye me ni dan na ngeri be ba pi bi no na be bu ba yi na tura ko ya man dan ka me pa ka be don yeni ma benti be nyema ba ande mi gan ga ku be momi ande no mo na so na bi ko hu nyanyi le rata wa mi eh ya ka so abi bu ko hu
0: duro nunki
3: ugo me wenti a hiki a wi kiru ti a do ke me ba ando ma na ko ba nu me ya ka so mi kiru ta ku wa mi sinu sebi
0: sere kiru ano ai mai agiro
2: no ai mai agiro
0: so ati a mi
2: na no so me ba to ma ne ba ko be ka sikuru gari ko no le wi mari age ba ne bo hora nu ngo mba nu ngo ba npa ka ka so bo ko de ha so ne e chi no bu si re na ti su em ba o mama ya san bi bo ye ye bengi
0: ko bi be o ga bi be me ri
2: na ne
0: ya la seru ki ro me we gun te gina mo ay no bi mo ko ga do na ka wi bi mo ba da bi mo ay no be ndo ko kun we na fu ko ko we na
2: yen we no migun yen we no gansa tia me wini ko ka wa po wa fuku yi gi pro mi we no ge gan tia am wi kun bi mo wi ni won ma do ke me ne na ma gun tie ko ma fa e ko de me eh ko wi ko ko ko ne me ko ko ka un ka no ma ne to wi ni wi ma wi ye me na so bu no mo ba mo na ko mo na ndira na ndubu do we ni na mo teru so kalaka domi yena da yoda nyegi o ikuma wi de ma
0: sere kilo dawo manke ten so ala no mabakin bu ten rogo soa bugo bigia bi uyi wa he mona bi ba ndabia kadima be haga osara kurukuri
2: anno moro
0: baga
2: awo
0: ya mosa
2: ya tia
3: tia kama wo ge kugo pa hi wo
2: awo tia ya mangina amanye rokia tia mi anye rokia ba dum be bon bi bon ba yoro mo bui soa po ma uru mama
0: wa ye kpo ya kwa won so ro nsa ke ha mi
2: chorionu no no nime yananka ka so ambiki ya mume yankin umbira amigi ya mume so uno amigi ya mume
0: eh so be so yanko kura toro okire une a mamena na so ni pe
2: we ton draw de we ton
0: draw me
2: ton draw ki ton draw ki bu migi aso mun bira gi ami go ye de sa me
0: de ha mi
2: adama ton kuro mi go une de so mi yera nan kin ka goda yen so no kuno so yan kuro
3: mi aso ni wa ni yo mi adama go nu ku me
2: ka bi ngo ngo no no me yiro ndro ba mi wa mi awa mi mi awa mi bunun tesu saki ga so mi andiri u gantura ka isuro fa Banso, ye so ma pin ama na so wuka ma jire dede mi an pin na so wuka ye asure wa
3: kiru gara ba wa mi ton duro o kakuro ba wa ma ba bibo nemo mo win kuro win koko su wo de ma ye mega ko apo kuro era nka hu dunro ton duro in ti da ye so kuro kiru ti e un pon ma o mo nanun ki amini gawi turade yo ya ne ba ndura mi no pa bibe de ge nko kuro go wa me ama am bibe won won mo o kuro kiru ti e wa wi duro kuro kiru ti e
0: kan bibe won won ta wi mo
3: un bibe won won ta wi mo o wi kiru ti e wa mi ama mi be nga oba ma won aba ne ba mo heru ama won bi uso won bi uso abe de o me mi ni bo ko gbia ama nka be ngo gando ama do Bawun ya wura pa gohonun so ni mananu mi aga man duwa de nun go mi kwasi ya pa orun so ya de da won to mu so ani we hira ni amene pa bu buguro bu kahu pa bu dabu we ge so pa na ye wi yi mi ya wi yi mi ye na yi mi ya na yi mi do mi ni na ye ye me ho sa
0: ni bibi ya de o tenu mi he ba ga sa
3: ya tra ye na yi mi he ada pa na nanu wa ko nu ga we bi ton ba ma ne un wa no mo Beba we give me a we de yo age mo maka go wa dun ro mi ndi Adama ba
0: se mi ya kiru Agma mi ya turo ni Agma go mi ya turo ni maya
3: aha tu
0: ta ta ma wa mi
3: so to ta go mo won pa hi ba go mo won na go mo bo ko nu won nu ga ko ka gbi bu nu won nu ga ko tunun du he tunun ba ka wa ka gbi
0: won na tun
3: go go say we don't know wa mo ki udunra
2: ba to run gari fun mi gun po tire ra re yi de wi tanora
3: o ba ko bu ni so ka pa
2: de wi tanora
3: ba bu nun ba ka wa pa gbi pa pa inun go to magade de tetura magade de tetura ama nyanga sara hinu gbe nu we mo hinu pe ngwe inu we mo ya ye son hira wi awu kuro ayiru se mo anihimo asun amo unun ki bi be so ala so awo Yesi nu we mommy anki adora amadami we yigo wa pe aka eti ka ho ya so amo ye bi won sura so mayanga sunwa makiruta wawa ka donro mi ba wo kute mara
0: ba na ton ko na wimbi won won mo a wimbi won kunu mo
2: eh una wimbi won won mo una ma ben kiru mo ye ni wa kuro uye me wimbi ba Don't go say we go
0: my be be ba ba di mo anya ba se mo
2: won ye ba di mo do mi wa ba wa ma wu guru ye di be ba di mo u ye po ye pro da kare mo u ma yin we go ka we da wa unwa we go we sun unwa ye mo mo bu ne nje ma ko te kan kara fu nu mo a ye ba kuro ye ma ogo ma npin mi bi di mo bu foto won ya bu ton si
0: mena
2: ye nu ra ma ba tonu na ma npin u ti wi kina si u se u na u da mena ka mena ye ni esa
1: irundro o
0: eh gba hete
1: like ma nche ya fi go fo mi ye bi ba te mo nem bi so na ton nem bi so na so mi bi ti andi ton ko ga ton club ton droga ton club bi ti ama pa sa no go bi di ma pa do ma gu na nem bi ti a en so nem ka ma ko na dun na ma dun o po te on po ga ti ama po yiro ma po ita se ma irundo ase bi ti a en so ma so mi ro dro yin wu sa wa wa mi ta ga ko mi ma bi kokun te on na ko yin wa yin ge ho pa gu na to dro yi wa ha ga wa de te yin wo hi yo yo ma kun ga ko yi sa wa ga ko po nga he wa sa no un po te on ya ko dun bi de yam dro win wu do ba win kina o mo mama ye mbiru sanoga nse wati amere behega behan kina hi unsu ho yara sa be to be ba na ba hun ge keke won dabiru mi be mi na ge na ma dabiru so himo mangun ye ma ba to ga in ton de ya bayi ba mo binsona wa wallahi duron so
0: binson
1: tam binson
0: e de mi ama he gira mi ba he gira ya bune nan pene biti ade
1: bala gira me bala gira gan suya bala biti ade ya mi bu bi kon bu duna bu gagmo be ha garo kadu chu yon
0: nde sun ta le fanyo
2: are ye ba ka ne ya nan pene biti ade ni de ni mi gun be san ye nu ya bon to ko nu be mi on ti ade ni u do ke me ti ai we ka go sari mi boko sawara ko
0: sega wi wona ta imu
2: do yona ka wi yin se wa wi yin se tuma tuma o de tuma e nenu ka yiru se wa
1: eh
2: o ti swa
0: e on wi swa mi do
2: yo wi swa re me
1: on heki no ko ra ba ko do gangu ma gama
0: eh ba ma ha bo heti
1: mi a be ko be ko bo heti ha kura me be ko bo heti re me dia yi man ko ba heti
0: tuma nene nga de mi
1: tuma nene nga bo bo nu ra kire be yi man man
2: ya ma teru mo
1: yo ti ande ye
2: ma tuma teru ane tuma teru
1: dia ye meru ko ba ide ande wa ton kro wi so mo ne mi ne
3: ma de ton kro so ne fa ne ba am bi bo nyenu mo ma ga ra ku a ma ka ti wa de me gba si te gerwa ma wan ton kro ga ti a wan ton kro an gwa ye ton duro ma wo guru fa sai ma wo guru do no sai bi bo nyenu ka de wa ka no mo mo mi ba so amo ba bi wa ba mi hu ami ya mi hu ami ya ga ko me ga
2: ton ba ne ne ne no ti ne ba ne no di na
3: wa ni ba ye di ba wa ti
2: bo wa mi
3: wa mi o no ma ya ma de wa ma de ti ti aga ka wa ra mo to ya ha ran so mi ha bi be
2: ka ga no en ga ma di be
3: ya ga ta ni ru sai
1: ya ga ba go kiri
3: ya wo guru ti ta ni ru sai
1: bi guru ka tu ra iru ndro un da gbaga fo mi ndi he ga gbero ungun da ondo ungun da wa
3: ko un da gbe ba wa o so asu
1: ma wulo ba ma kwa ge sa re tora ye tora mo goti ai un ro tora
3: eh wa gura ta yen so ai
0: sa se la me na ho ma ba hangi o kunya wi ya kwa wa buduma ge ma bi ko kun ton kro so yen no so un ga mole de duran kira ta wa yira go dira unanga so me na mi so wa so go ba kmi a wi ya edu mai tare ko kantia yiru no banne ita kam no ba yiru no ba tia no ba yiru yiru ngume kantia no banne no ba tia ne yiru tia no ba yiru no no banne saban su he mara mere bisi
4: hey na ni ya gira ga fara kana
0: ana akuna
5: yiru ndura
0: ton
5: se pa
0: mama
5: ina kim dia ya
0: oh
5: Mala bibi we agbe o monu de yin mi re de won me o won agbe adira
3: mi ro ara agbe o de be
5: dada age monu we ga bibi o aye ma mo ara ti ababu mo abi me o ka yin na mo ro bi we da wo na so ko ti abu ne we abu mo ame o ano ma bi me mi kina ti a fi o ma kirunga ti e do en ti ti abu ma ne kamba no ne agbo won dire ko ro won be ka
0: yawa
5: yemi
0: mia mena biga pin o ton cross e mo yin no
5: kam mo me
0: yawa
5: wa hi ba e po mi ya
0: mhm
5: wa so wi so won so mo won won so wi so go nun je yamu da da dio ha won mi ge
0: yawa o ko so e ton se
4: ide yiru ka so ko fa yi ka so ko
0: anda hakuna
5: o yin do
0: eh
5: anda gram
0: wa do bi agun ge ro
5: o ni ami
0: anda yara gibe
5: Baba
0: de nje ho ma
5: baado. Be
0: pro
5: baba baado. Yo, anwa.
0: Oh.
5: Ya anwa ba gi ti a se anpo.
0: Eh.
5: Ke baba mo.
0: Eh.
5: Ni ye gu kwe.
0: Ka ba to ko mi pro mi ami.
5: Eh, to wa ba. A to ga ha me ho. Ka ba ki no ha ga da ga de to wa.
0: Eh.
5: A ma ni a gu ju ami me.
0: Oh.
5: Ba on ki un bi wa bu mo.
0: O ga be mi.
5: Eh, mai.
0: Yawa.
5: Don kura ba ga nya kwa.
0: Yawa o ko so ito ko.
5: Do na ba to ba mu.
4: De keru suno ai ka to ku me no.
0: Ana kuna.
6: Alafia kwende ya.
0: Alafia ma ba ni suka.
6: Idian sa za wal kundi.
0: Afai ko.
6: Ah. Kurom pe ozi na bizo na.
0: Aha.
6: Yamo duron so na ba nsi ne.
0: Oh. Yawa.
6: Thank you.
0: Ana hakuna kulando
6: afia na tinne
0: eja
6: mama sa ba guru ni
0: afai ko
6: a
3: tinna ma
0: adandu ke
7: Mama.
0: Anna Hakuna. Kurandebi.
7: Oh, Inda.
0: Eh?
7: Kurandu.
0: Alafia, Mama Nusoka.
7: Adamu Jante.
0: Afaiku, Adamu.
7: Ano, ho.
0: Oh.
7: Kena jok, buu nama kena sini,
0: ho. Aha, mibagia mega sami.
7: Kena jirwana.
0: Iya, wa.
7: Kina nanti.
0: Oh.
7: Kina nanti, tonko, nko, shina, nyo. Wala, mo, keko.
0: Eh, bigu nkpe, utonko, shui, mwa, yeno.
7: Wada, yo, mo, bimi, ya, bwara, mo. Ko, bimi, bwara, mo, unwa, hecho.
0: Oh.
7: Ndo, mi, ya, bwara, mo.
0: Iya, wa.
7: Ndo, mi, ka, oma, wa, bwa, shini.
0: Ye mi gi ma gi won. Eh o ga so bibe ko o ga ka ma bibe bo se bo gi ako pa o.
7: Ah man tu wa fa e won bibe ko ni.
0: Ya ma o ko so hi.
7: Ala
0: ana hakuna.
7: Ah dia.
0: Ma ba so ga.
7: An ki te.
0: Bara bara.
7: Tama tama.
0: Afai ko.
7: Da le tora mi kuro.
0: Ba fo wura.
7: Ki ra ta ti ya.
0: Mela.
7: Eh ma ki ra ko ti yin en to du mo.
0: Oh.
7: Je mi ga musila yu
0: ya wa
7: ah ma ya ga si sun o gun kon le ko be na kon ga je na win ga si be ya ga je
0: ya wa
7: ya wa so le ya
3: wa
0: grando anda hakuna grando bi eh
7: yu do do
0: alafia alai
7: bamba ga giuni
0: babu maro we na giuni.
7: Wala ba le nu boja.
0: Afai ko ara e.
7: Ta anu we a iru du
0: o. Oh.
7: So ko mo na we a bidu so we a.
0: Hmm.
7: We sa u mo.
0: Aha.
7: U tu mo la du a du bi ben di ro.
0: Ba a bi du du.
7: Ai se da ko e.
0: Oh.
7: Eh a ni me du a tira.
0: Yama.
7: Ta be to ama me to yo.
0: Ba fa ura o. To na we no. Kurandobi.
8: Ah, kurand.
0: Ma ba nsukuma.
8: Ah, I see. The mobile kingdom.
0: Ha, the mobile kingdom.
8: Iwalo mi.
0: Ba ka so iru.
8: Ah, ka so inde mo ba.
0: Geba, geba, geba.
8: Yele mo ka please cut me go.
0: Aha.
8: Oh, ine nyani.
0: Na.
8: Eh, manu, manu, ale na ne bibu ko ka nyo. Ano, a do ngugu wa ju a diwe ko.
0: Oh.
8: Na be je abe ko ko ko ko ade un go to na wo
0: ya wa
8: na be to ambe ko kan se o be ko
0: ya wa
8: na ne be ra u mo no pa ko be ta wo do abu ni da ko
0: ya wa sa se a de mo ba kun tero
8: so
0: e ta da ba kun tero
8: wo ba no mo
0: na so iru kwa ana hakuna ma ba no suga
7: ya ti din de ba ndu
0: afai ko
7: na me ti ru ko na ma re na go ha do ko
0: ya wa
7: na ma ton ko an sai ko on di o dey wo u ba ga di de ti na mi ha di de ton ton ta ma sai na na ko be ti no me ko ma wa ha ko me
0: e ben ga ba le sine ya mi o
7: e ga ba ba un ba se ga ne me an wo si na o ko ba ko
0: o
7: na ton du o mo wi di de ton wi ko ma
0: son kwa
7: we
0: ni so ma do ni we sharp o fi anu yeah na ya
7: oh
0: when grant no
7: bi gi ama
0: we akito eh bi so
7: oh
0: de don de me
7: a de me a do
0: o ko so so to tru mo ya pa ura ma
7: ndo saka
0: bana jo ba
7: to inu o mere.
0: Aha.
7: Baba wo me ma me.
0: Oh.
7: Ba ku wo kun ti aye ti wo ku ye ti aye ya mo ya mo ti mi ya.
0: O ya mo.
7: Ke ti ti aye mu amo.
0: Eh.
7: Ba ku ye ya mo.
0: Ya wa.
7: An tu ka bu yo ba wo me ma.
0: Oh.
7: Na na sa mi.
0: Mm.
7: Na le bo sa mi ya.
0: Sa se la ba ni jobo. To ya ma sa se la mi su. Ba hete.
1: Mm.
0: Ano a bi hat mi a wu ya binti mi ga bada.
1: Nga no.
0: Mi na mi.
1: Mi na mi. Bepo umbe ha ku ha swati ai ha chenge ho problem
0: melami
1: to shuhide he mo ho ma ku ho ju hiye won lo yira
0: bepo
1: umbe han ko ba hanin wa amligo mi hu de bu be han ku labu ga dro bom shun ho ne mi bu hiye na won pen ju hiye mi hu de kan ha bu ne ye su ru yang pa pa ha ma ye me ga ki te ata ma wa be han gon ho agun nan duge me de de te be han tru ko le ne ga ne a ha ko na me be ha ti ni kan ha de ne ga ne ha ko ga wi han na kinu duge be han gon ro ma nen dro so na wuro ama zaman wusa ha gun na won by all me ha
0: mangunane bia bibe so
1: ande bo mai kogira bo ma nko bo wahira ba do nem mangu mane bi so na ma wuro yemi ye huye de yo ba ko lan tu ba me yiga wa sumu mi ho ha gure so ko gure wuro ande yeme
0: droi
1: so yem biru ka kwa so odia do wonyi no ka kwa ekuru ko baba won mo ayemi aye kuru mo made nguru gi yega nwara mo ha irundo yen tono yego se hia
0: ya se do kirelo
1: ga nguru yem
2: Bani jobone ave ma de man wurumere. Mhm. E man wurumere ke me turi.
1: Mhm.
2: Wurumere bio sai mere bio me boni mere ukade funi sia. Ma ye man sunya. Mhm. Ku dora.
1: Mhm.
2: San kanamo.
0: Ya sunya.
2: Na sunya. San na kanamo ya sunya.
0: Ya na ye.

0: Va, la va.
1: No, ya va. Va ya. Se va a fallar el grupo.
0: Ta ya wa
1: mena deme bi hakun ya wugi abagiro
0: wa oh go ohun kiruke hupen ho ga sine na oh go ohun kiruke ho ga sine na paye ga sunya ga na yimie ama ton ba we puro nka tu baba ton ba boro wa mu wa mu pa ade ma wi ga wi duron ba ha ho un ho ga don mu ara pa mu nem bi man ku man bi be so ba ya man so mo mi ha wo wallahi ya hi ge so a wi ge so na wi kirutie ko nwura am bi go so and do bi go so
2: ama dai mo dai de yo
0: dai amo yanka dai amo iwo ha ka don mo ara mi a dai de yo akwa hi o a wi ru pin o sin ti age wa na wa guru gere na a de na nye ya geru mo pa duranti o ma yen yo geru mo pa han ku na nyi ho hu kware ne he go saga sara be te ho ma ton dro be benti no ku o
1: Oto unti haba noko.
0: Inoko atondura ube noko.
1: Ano ore fe baba be noko.
0: Baba no ya ma be tondura bate gogo ikura bu nwome inye ho kware.
2: Ya he no mai ga mai.
0: Eh ga nu mai. Ye lu si ba de mo ga tondura mai mo manyanga sun ya po kura. Ura kure wa.
1: Aba ton jire.
0: Ba be ha pa ha wo wo wo wo wo. Un ura mo po de mo do. Un guru kwagiri na gara ndo a. Kwagiri na ga ka te gaka yabu gawe unkura mi ura saka kwa saya do unura makwa kuna mboko yo hi kuna mboko yo nu unu unu baba ka ba ka sanu
1: a mi ge sanu a ba sanu
0: nga nsa
1: do ya sanu nga ge
0: nsa ba nyi sunwa bara mara wa me sanogu sanoge guma se pa bu de ma be yin mo ya no to me be kuro baba mbaro wa adama te to ndura me ba ga ga na ikura kure hunyenu de ye ida nyura ye ye yo yo ya wan yai ya wan ba pa ta so to ye ka
1: to ndura ma ta so
0: Tante be hade ya.
1: Oh, ma ya wa.
0: Be hade ya
2: te ka to ge.
0: Oh,
2: be hade nkro.
0: Ma ino ka o ino ka o ino mo.
2: Kiru ho bere nti ga mapa.
0: Eh be ga pa.
2: Dondo u ga pa no no ma ya.
0: Be ga ha re si proko antoro dore odwe. Aman dore ndwe. Awon edura aman kiru dore ndwe. Kuranu kiru dore adwe.
2: Ya no hi ne wa. Inga be mba me ra o.
0: Ama te iba o ga pa.
1: Ki ya wa. Sa se ba bu si ba bu na ebere. Ba nyan kuro tondro ba ton kuro ba ba na yare pa bu son si me ge.
2: Inna be ti mbara gere o.
1: Ya wa sa se ba bu si ma kwa sarang pan sambwado.

0: majumbo valere maone biane kuko sodel be bibe notike odaji valere senarisi be desu numbo valeji ni gambene gira lato gote gam be jida wi awu odo kanu lati parti na do woni odo lati fani awu be jidu num bene gira lato gote be jidu bo wi dulena dule be jidu mo wi dulena na tete wadu kade ndeledi meden bene dum acca ko accata hande joni jonne sese beydo kadi ndeledi meden bene ga sab majjum wacci ko wadere mawne biyana sena ne etta ne wadere mawre biyana sena ne resa ne wona ene wada jon kan golleji ko dudi sanne de yarugo bene yeso no ka do wuytori fatto wadere mawne sena mi bimmi matino kanun no en jafat leddi janande yaru matne be ko jogide
1: FM nosna
0: puddiran leddi Nigeria. Leddi Nigeria hande himbe laso kanun dulli tawego fato leddi Nigeria chaka mudum goygal mudum sedda fato leddi Nigeria ton hekki Kenya mawne fato ge sire mabbe biane kokoli fato nun biabe kabari to non biedon lenyol gonu wiete don kabari e furbe kambe dulli nan kanun dulle nan na tenati hakkune mudum ta dari bo himbe ko dudi sanne kanun doggi de boraje mudum doggi wulti de wuro mudum wulti de genne mudum je dulena na tenga ga himbe ben be lati no himbe hande jom bandiji kan woni wadde jom kan himbe ben be joggi daga binugaje do fa jom kan ko noddu fere fere be gari be nati de kureje de himbe be dulena na tenga nati do sanne himbe ko dudi sanne ko buri himbe hewne kanun wulti de wuroji mudum jonno e be goni e be ela jom kan hande jom dawra no be jonne sese daga sogeje fa jom kan sa polisi be wara watta juude denna be keban jonne sese hakkatire de worare mabbe ne ayno ka do wutori fata leddi Nigeria min bimmi matina on kanun no en jaha fata leddi Burkina Faso. Fata leddi Burkina Faso hokkobe habaruji hande himbe la sodidi e nayo kanun etta yaha ekkita hande jongo leddi sogeji ekkita ndonno binnugare fiite ya boni na gineji sogeji daga lewtu bako gonde ngol do balde mudun jene fa balde maggo 13 den himbe bembe etta be jara fato boraye to polisi be kititte golle ko ro waka dugu to himbe ben be jara be ekkita ne binnugare fiite be boni na gineji sogeji hokkobe habaruji hande himbe la sodidi e nayo kanun yaha ekkita hande ira igol leddi didon be ekkita non bo golleji didon gan hande joni tuma hande dullena na tego waroi nati ma himbe bombe go waroi nati worare go fu basu ba hokkobe habaruji ti wawa hokkego binnugare kadum boko watta jonne sese de leddi ma e Burkina Faso gasab majum be goni e be gadi taw du wadbe bitani kambe hokkobe habaruji be e biya e don etabe don ya e kita golle hande don pide binnugare be don e no be etiranu nun dum waran bo dum acca golleji ma e bo hande don kokko habaruji ngi ya yeso be nan taw du wadbe taw bititu du warai be don to waraka etta don kan hande joni sogeji waroi acci kokko habaruji kan kanum woni wadbe biti ayino ka do wutori fato leddi ma e Burkina Faso min bimmi matina on kanun no en jaha fato leddi Niger. Fato leddi Niger sogeji hande kanji 10 kan bo kan dulli tawego sogeji jeedidi be do bo be do lati be don bo nawni sanne ta dari Kenya asawe don dum wadi fato sire mabbe segendin fato nu dulena na te wadi nati fato subire Niger nun no mi ta dari fu segedin lati nun bon nun ta wutike segedin fu nata nun de Libi don to non hakune Niger e Libi don kanni kan le sien don burda ko nata Libi don nun dulena na te ngai wadi nati den ko sogeji hande 10 jo dulli tawego sogeji jedidi be do bo be gari be nawni sanne ta dari de hakkati be goni be gada konu ngam wobbe don nan no wiete MPLZ be don be gari be gatti be juude sanne de be gatta jonne sese de worare ne ay do hande joni kekeji fa jon kasa kollito dum konu dum fere fere ko be don yaruno ay himbe ko di no wara ma teta yan na taw hande jon kanju noynu kekeji noynu teta konu dum noynu be do wari teti de jungo sogeji de ayno ka do wutori fato leddi mabbe Niger mi mimi matina on kanu no en jaha fato republique democratique du Congo. Fato republique democratique du Congo fa joni gobibe la mare be tokkana la mare fa joni jahi be dulleno na te jahi e be do falton gangume parti ma e bianga 64 daga Martin Fayulu Moise Kakumbi Deli Sesanga Zamak Kaboum

0: sawa gison batule suru no baita se so kura no katia ko batia yeso mo no sina nga tem se ton dreton kura be kuro sa so hako se sa tro me sa ngwe le suba so hako da baba no se be handa ba ni kuna gina we da ba be ka yira gina sa bala ba ta hon ton baga di mo bagre kuro suru no baita se so kura no ya ba ton te di to wa bu ga ben gwa ge u ya ya gina ba ma ton baga di ni yin da ba wa so ga be bon ko sa yin ba ko ma ba no se ya be sina gibo du ba gin te te se bi go ba ben gwa da ba to yela mo wo da ni ba to yela mo mi go ni go pin de bam da samson korba me do ben gwan ko gya be wi ra da otu ra mo ko wa bu wi ra masia yin da ba ma wa be ti aso ga ba bon ko sa mini si wa ni so da wa nigeria ante mi gwan sa da ba no ben wo gi ba so ko ko go lio mi gwan bo hero sa no kara si wa mi gwan ma to mo nyenu sa ga ba ga sa re ko to nda ru ma ku ru so wa bu ba mi ndi yin da ba ba ma mi in wa gi son so ko da ba ba mi ru si wo mi ni ko sin sin na me sa gi na be bi si a mi
1: FM Northland.
0: Ya ya la ko ndo ya son gison so hogeni masimba mbira gya ko ga son hogo da baba so da ki ge ma da ba igbe ka dem na be no semo so gina kura wa sabala sabala mo ba gine pro suru no ba ta sen son kura no bu ya bala ta hon tono di ta hon tonte ta ma san wa bu wa na po wa yi san sabala gyo bi mo aten tu mo bi mo ma ben tru bi mo ma ben gu so po wa bu ka ton ba ta di bu ka nugo do to sia amen biro yi so ba ma ga sia mi yi san ben gwa ge bu bu ya ya ben dan bu bu ya ya bawa bu be din pa ni tosia to ye ma no kimo meto bo de pin bu din pa no di ye ma so ho ma ka gem ba be ndi ma ni ni an wa gya ye ba wa na ba ton ba ka te di mi gun ba ma ton ba ka te di a mera sam ni ton ba ka te ho kun ne e ba te di ko sa to ye de ba mo na kwa won wata ka wo kwa yiru so son ni amigo to be ba san ba sinambu ba ba no didi to be mu wi na ala de me o ko kai kwa wa me ton te gbimo meto te tonga uso ado amera we suno basokmo toso gbagidi to wiya o suna mai gi hontono yakmi ayaka kula mo anyewu gara ya le tulo nde wo wata ka wo kwa yiru nsaka ha mindi baga ko kai mbu hermo me bela mi kiasa da ba nu sene we ne inga ma baro gi son son gi ni mi ro si mi amigo sango ibeti asa ibeti ani ba ma besam bilen ten so son yirun gaiko amera be sida gi o mi basun gi ntete ni be woda be woda ba to bayera da bay yiro yo mba to yira ame be ku konsa la gi o wo kai woda e banu kan be sida gi bu ku ga son akomi joko pin de wa be sida gi be bam besam bilen ten son korban noido bam be su ma noido bo ma ben me hum baga bin san mo mo me baga ga ge hinamo to bam ma e noido to wo wi arada ha son koro ma arada akin a wo da tara demokrasi so aso ayeme bo pin bunun gwa ma se mun awo mme barako mina barako yen bi so ma da nku aso atar mo bo man pin bu en so yura sia angu ma sa depute ba bi yen dam baga nwe mena ye gi ma be se na gi bo pin ba m e be sa so ko ba ngban ko ba be nwe do be mba ka be so ma mo pa go gura da u ka so agara ba yi ma so agara mo bo wa bu so agawa me be la mi kesa da ba nu a senen we ne suka be bon ko mi be si mi la mi ko te suko susi a mi tentu ko ngia ya ru ya
1: FM Northland.
0: So nya wa so gina nyura wa Nigeria Nigeria mi kun wa sa da ba nu ma be wuga so kun kokulio mi kun wa bo herun san no kasiwa be gambali ba be ga malebu be ba da ban no sina mi kun ba gen ban no sina ma ntura ba go no mi genga tia le ba ne go ni ba gara be san no ke so go ni no tro nde go ni nyenu saga ama wo bu ba so ba ne ton dabino ba buba indi dona be ba sawa ban sanogin e bohosowa to be alade me babe hunde kaduwa so ba da ban wa buba gamban kamera banka so adaki sanan me sanogura da ku kara ko hegurama ama he mera mbe sanoge tuna buba eso gamo be wugo ba sokmo koko ni mbe buba mi so bane tendiebu mbabe sokmo bandiba me ba be sugo be mbira gya to bara ni ambe mbo aye so po wa bo to mo ana wora dole be nga ba ma bo na be ntomo soa bo ga dona mo eto igugu e ka ha ko si santo me nyu mo be nga ba wa ba na ka de ma wa ye imo amani ya ba go du se me ume imo e de ni mo ga go ka mo to bo go sangwa pro ume bu ma ye nga no soa bo ga dona sanda ke ka ba imo poko na imo ye ni sa be ndini na pro ni bende ni nyano pro boko kun bi soa buka dona to anwa bu ba eso mbara wa mi batam ne so wa amen biru yabe titine be ma san bo hin tumbu mba ma de sanosi ami nga kwaten ton dabinu awyo ye so aso be ba san wu bukura bure a me gai do mi mongu mo guben ma be fa wa kwa yabe tumu so hiya be ha so ge ba bi gumben bi bo mbe ka san ba me nwe do ba si an na don pagunwara to yin so aso ba no giru kwa ba na se ben ten gouvernement tombo bu be so ba mo se ma bu ba mi so ba wa ban tombo kilo mo ba wa ban ma ton ko hu nwe do me da ga kunu ka bwen no to ku tuka wura ma ben ni ya bu ba mi so saye ibeti ya so ten kura wa Burkina Faso Burkina Faso mi gon sa da ba no ma ba ya si so aso le mo ba na ta won so aso won we no ga tempo hu nti to ma de tri du ge me ba ban ma don so nye baga na nyino beba nda ba kaso nada nkuwa tawo siwa pawenti bu made triye duge bu da ta gburumigun banga be suma mo ko ba maka tabin gai ma tempu himo mira mira to amera ba gai tempu so ko amen debe tonu wiru kanne saka mobi son siru kwa saba tre suru no bai tase ni son no ban nendi nga gira suru win son okra ita ya ba son hitebe kwa son hite so menwe ne mwe gaten po mwe so gele aga don so hina babe son si ye mbi so me ma we ne akota gboro na dan kwa ba wangi samba kwa me ga ga wi fa ba ko ye ba kuro babe son hi babe son hi mama de ne be gaten po hembira gya ye ga be kuni yeto be gaya ba tempusi mo ma be don boy so so himo no un se ho be so to ko da do biru ra mi sana me ya don ba ne aso mo won ya me ama ga ga tempu hi yugo se hi ya to I be mbira gi ya ba tin ya be wahasan yi la mi go bo pin bo so won yuri e bo me na de bo go be ngiru de wa ba ba de so ge ba so ma mo to in wa me la be la mi gi ya me be ga te ho be so si ro kwa se ne we ne so ga be bon ko gi son so ho go da ba so mi ro si me la mi go sa yin ba ni so wura mo ni gente mo mi ha da ba no ma so ge ba de beton okwa no sra ba be go ka undi tuga nde ma de nyanyiro yire wa mi nyanyiro yiro ne nenga mi a ba be wara da mi nga kwa so ge ben awyo to be la mi gya be ba san ba ba ga ben tin nyina mo ba da be ga tombe ba so na ba so na ba nyi ne to ande me la be so ge ben be la gya ba ne be ba sere kwa mi ba yira nde tombo okwa no bo inwa me bela mi kia sema inwa sene wene suka be bonko me la ngun be ba san bala kasoko bale ka homo bado mi ba mada bato mu anda wura edore mi ga da bino ye ba sanga do mi ba ngina tura be mi wa mi bo ku mu ye do mari ye asa be amaki ka ba mo ye de mu pro ya ha de ni nyano ba o bia nsu abuka dona ye bo sango bo sango ye bo ma su abu ga dona ko ka bi ni an dona to inwa mi ga ma kura mo bela mi ga sene wene suka be ma bonko gison so ko da ba so mami so ya ye sa ni jandi sa nyira ni jandi ni maga so da mi Congo tema République démocratique du Congo mi asama da ba no be ba ma banga gouvernement no ti asan ba ben yibere mo ibote ba so kon se 64 to ba menno kwa menno ge ba kwa mi ba to ba kun bengu da buirun kwa hiru be ba kun kai no ti asan mena ben dangula da yino mi ba wa bu ga gireme a be ba kun kin bu wa bu woda e bu ben ten woda bu kwa hiru duge so be ba kun kai no ti asan amma mera yin yira so ba na nada kwa ba tre suru no ba ne se go ya mi yi so okura no bu to bu go yai bu go yai sama ka bi wa ba ba ikro wi nugo sangu to sia woda yin so aso me bela mi gi asama inwa sene ngwe ne inga ba ro mi bi si me la mi go ya so ha go da ba ba ben wi ko ra mi ma we de su de be ya asia be sawre gi o be ga gbagba ko so gi o ba gi so ba no mo gbagba ka ba ta yi ro ba ko da bi la mi ga we nwe di sia e wa so ha go da ba ba ben wi go ra mi so go be to e pa be sira pa ne ma ko mi se yo kan da ba so ko kana wa ku son son turisia pa sa mbo ado mi lo bi si ka sa pa si ba

Gue ma mene balang para yesa balang dira ba so mo gbangba ke ba so mo lik de vacances yin so aso bebe balang bura kan ton doga ton crop se nyeme gison yoka ni ko ba ne te be saure e rondel giu be ka gbangba kan ko so giu be bura da bo kona so le mi mo ya kan balang e meri da ta ga ko sia mo ya ma poko mo mi ga wen poko yi poko yi ro da nda ma ka e ko sia yin so ko kura de wi balang e ni to sia wo ko ba ne dede na so nyina gbangba kan tenem bira gya.

segba ankon wa kon mi yawon segba no ma te ka yu ka do ba sabi anka ma duro ko segba mago anki o yi siwa yan du na wo mi o mago abu na we bo ki o so bo sauru ko segba ara ibe ko wo ka siwa sauru ko segba ase ya kun pe ye uranu do ke sabi ase ko an ko ya ba mo ne te una mago aguta kwa mi je ka wi ko ko sabi kwa wa ni sije tu be yanda mago ka wi do o sabi an wa wa ru suru sabi an to mo suru agu ma mo suru sabi ase mo ku ra da so be mo ra sangu wa sabi an wo mo di ro suru agu wo mo di ro suru sabi an bi mo suru agu ma mo suru o sabi ankura mo jira suru o sabi awa mo kura la so mo la sangu wa sabi sabi suru sabi kondura bi wana la winga ko na wa awa wa ru ya ura sana no sanga kwa uro ye ga bo wa kande wa kango ya ye sai kwa ase ga ni sigera kura be yande sai kwa banu mara ngambia ya ye sai kwa ana bi odwa bi odanu ya we o karara no awa ya daruga la wa bagura bi sauru ko na wa ase nya daruga la wa bagura bo sauru ko sawi kwa ibe bu ga ye sa ya su wa sawi kwa kina su ga ni se guru ko le sawi awa bi bo go wa mo sina bara no da te la kura shoko o sawi na wa bi bo go to se kwa Tuba rukara yambi kuronta gina wa wila ko wia bara tobi saigwa awa wila kagai tone wia bara kamagai toi na wambi utora saigwa kondura bi wana la winga kona wa bangwa unibwe dobe swabu ila kabuyo de mamma sabi giwili mamma sabi giwili mamma swaka kwele kunya sabi No se lo yero ya sabi ya la se abu yero ya sabi ya ki aya yo ni gibre ku wa sabi ya ma de yo sabi anwa se bu embe ke mi ya ko ma ko mama ke ke na sa to bi o sai gba ya wa ko ke bi sai gba e ba kura ka go wa na mwe na wa ke ke na sa do no na bu embe ke yo to ya bu yo Dio no na ba ka ya mari na wa. Ni a si ga we ka mo nduro se gba. An wa to ju ba ba do na bwe yo. Ni te ri mo di le na si a si ga ki ba ba do na se bi. An wa do ba go mo o be ga yo na wa. An wa do ba go mo o ba ku ra wa yo. A bo mo ri si ba ra bwe ru se bi. Kondura bi wa bala winga ko na wa mura ma do ko no kuno gwero sai gba bande wu ko ga do ko no kuno sabi si ga do ba so ga sabi di wa na yi ma do ko gwe yo be ga yo awon ye ma do ko gwa sai gba yi do ko ye ni kura mu wa sabi ye ba ne duro ye ma do ko mi bura ma sa ga ye duro ye ma yi ni duro do ko mi ra bura ma sa ga Ya duro fura gado ko wari burama o saga Ya duro ne wikun ka wi waru yinu duo wikun ma bi goi mo burama saga Duro yo do ko wari be ga yo Ya duro ko burama do ko no kuno sabi Sabi kwa si de duno ke ba so ga o sabi Si ga do ke ba so ga o mama Yo ta yi wana so ga ni dibire ku o sabi Kondura bi wana la winga kono na kunuru ya shoga sekwa bana wa doge be bana so sabi do bangi ni bogo no kana baga ya mari o mama sabi giwiri mama sabi tuba rukara ya bi kuro tagi Wanyo ya kuni kinontora sekwa ika ya juma sabi Mwaka maha ya juma sabi Awa ya suma ya ndora ni gibile kuwa na wa Awa sabi kwa sima gani wa o sabi Kaya suma diyo ya kwa Ale duma besa mbaka Nigi ya sube diya deji Kukula kagwa o
savvy. I don't give a don a bagaya marry. The other night, you go no can a bagaya marry savvy. Banana, one, I want a congo, no one. But you give a banana, no one, no one, oh, savvy. We're going to get a don, say goodbye. We're going to give us a good don, say goodbye. Never seen me, savvy, no care, oh, savvy. I saw no egg by Casson Taru, say you, Savi. It was only Suruko, my mom. And one, Ruya, Rasana, Sanga, Guaura, Yaga, Boga, and Dagakura, go, ya, ma'am. Yaga, she get a Kurabian, Dagam, Yandu, and Wamina, and you do it, you're a way, Sana. Yamasia, your root, or more, quella, come, I show you, my yawa. Yamasia, your root, or a sequa. Get any, my dear, not, draw the yarrow, quas, quella. When I got widow, mamma, can we do no? When I got widow, she, I don't want to tell us, Savi. Yana, see, I root, or a question, me, Savi, not that I come on, yes, sugar. Mwen wè mè gine nan yè, soga. Mwen kwè lè nse wè yè, soga savi. Savi kwa si banana wà, banana wà, oh, son jouman. Kina yolu kene ki banana, jwa ya ki kwa ko, kwè lè yò. Dona yè, de ou savi. Bali di ubi yè, de ou savi. An wè mè sè yè yolu, dona baraka yè, mali savi. Kwa yè bi yè bukè mbi, oh, ekwa.

se ko pandro se budu me ka jit sene kiti kamini ko e kalale goto goto me ka chane sene iga asma tunkasa asma pyonga asma derasi asma buka iwata iga buka me pasi doem yo I asma kare timudu e baso budu me ka chane mitiga me jit sene sene kyo tini be asma

0: min jetti sane o nani dugganno filli kambode annal mudum to e radio munane batanon bi ngo wara de lawol o yottake e radio ay garu
1: o jani na e jam
0: jiki hande nyawle jedda
1: mi nyawli
0: ama golleji no
1: e walla golle
0: de men jam to bi no
1: e
0: to wala go gacce hande bangalu bi pilanto bangay gineji jar jar tedi
1: e
0: to taw bangay to yam bangay no nam bangay be gadita
1: gadita do da to na pin e
0: ya
1: ya yon ka jamu men on ko min anni
0: je
1: wala
0: to
1: manga ka
0: o
1: nyan ne banga futtina
0: o
1: nyande anoda waga nun ke jomala
0: o
1: mo kulida wala jodo e damu ga eta kokoliri
0: o
1: to eti kokoliri min yon ka helele kan wadde te rese e gummal to le chama e gummal fu jon kan ko kokoli min e ete e kurijine to tuka de bon inne mu dun to faadi manu kulu jama ma faadi ma da tuma tumina share e be eta faadi je didi ke de watte ke de gatte te de dembo inno aje bay dun am baba suka aje chama te and the photo jididi tun ma de helere no to jonkan yera be haulita e to tibe jonkan haulita e watta chede jonkan ko tuka de bonange to nangama
0: o
1: wakati le de fata onanga kanu to nani kulu jama hujinama ko inne ma ko inna
0: o
1: jonkan ko tolta timanu
0: o
1: o
0: Uweli manu na...
1: Uwelai mo kai, unai mo kai.
0: Unai mo?
1: Ehe.
0: Na kai uweli manu zeta o hidi... O nalane. Ise?
1: Ehe. Yera jokola mo sentata.
0: Oh.
1: Ta yata hapamo.
0: Oh.
1: To hapi mo jonkan ko homina mo udela nere.
0: Oh.
1: To homini mo udela nene hane o maunwa do. Oh. Jonkan ko hapane alari.
0: Oh.
1: To hapana ma alari jonkan o anna no bangamo. Ake do to ma eh banga ku ko no ta eh
0: to wodi pao banga lo to banga ma gainama nan gineji na yare to dai gineji dinu mi gino kebe pilaru de hande gineji di no hani ni to watta dai ben di do lati on tilal to di do kanon di lata ke tilal ba mi yarai di gacci gumbare
1: gineji ditila
0: oh
1: gineji ditila kana
0: ise
1: eh gineji ditila wala ma ta taina wado to debbo banga maka ande to e yaha watanti ata gumbal mu e hata ale mu kan nun ta yotoro eto
0: o gattila ido
1: don kan wai tiketila ngalo nutila to taina bo wale ta taina wa yoku jema jeedidi de gude mada jeedidi
0: abu jeedidi no
1: jeedidi abu na tanu e memo garma
0: aja kinta boina
1: aja kinta e memo garma e kewalma e kewe mada jeedidi
0: no watu kada memo gaybo
1: e amot a holla me don ta ye amota
0: oh
1: e to kewe bu jeedidi to don waili ketila ande du bi men joni
0: oh
1: nun don yauti jon kan se gude an go du do suka debbo an dinda de suka debbo to ya banga nga mata ngan wenere mako e ke do mako tule tulu e gude mako ne foto sapo kanje o fawata e le al mako hata al ba gude o yara jon kan bolo be mako in fu butu gineji hawri tintia fa huba to hubi gani take kan ko getu go ko wali ko etta gineji to eti gineji jon kan to weti ko gadon ka cinno eh
0: wodi kana na jo bona wodi ko be reson kan bo e gineji de ira e ma ni lo afa man sen na gadu a cetta dum wadum wadu
1: to
2: to go gano hande non no bati na ko wato anni min happata
0: la bila bila kolati ni tilal kolata ki tilal bo gannan du gang gineji gon en gatta dun dilataake tila du wa dun toyra kambe lati be fallo wettore worbe do ma badu ba fallo wettore be du gatta gineji dilataake bata watta du goddum go mari ama fu e do fu e nyama cede majju nanoy
2: nanno to ko bowden do kan tila ko lata ni e tila ta etti ta mi etta fallo bibbe worbe tila to yama bangal ni do e wada bangal fu ane no batani Allah ri batateni ni go ngatila enu hakati den kan tila enu ba mino commentary tila enu suka be hawita habana igo mun da la le ni
1: oh
2: Allah ri ni
0: oh
2: suka be hawita habana mun tila e makko nun gam wiite aden iketo wada na kadu fu ginnaji me mammo tila sai o wada ne dum to habana kadu ke ginnaji haita kanu habana mo dimu nimbe biyanno de
1: gonga
0: se
2: sa Allah ni o habane
0: o kan akio habane
2: eh
0: go daji habaramo
2: go e mako hawrita bato o woruno chokki di don di fudi tanye ah ko watno e juure dun don dun fudun ikkine Allah ni nu walete o habane e dano habane e jungo bo
0: o
2: to don tila enun no o wadane enun non tila enun
0: o tila enun
2: tila enun to to wadana amadun sai hokke udere ranere ne dombo tilainu sai wakone tilainu ne dombo
0: o udere ranere
2: eh sai tilainu
0: ba joni bodu nononuna
2: to joni ko duudi e wailadun joni be boyiti e minon umande amen ne jonne do kanne boyiti gude de kaden daneje gombane ko duudi wa goboto kanu ko duudi kan udere hebane fu kan wakoto
0: o hebane fu
2: hebane fu jondum mi ya ba mi e fere antife wobbe to jira ba ngane fu kaden to wodi gomu mo holi fu ta etane hokka woto e wakki o do ba ngante amma o do wakki udere jo kan edu wade amadin dum wadi ta keno nonno dum wadi ta keno nonno de dem ba ngante do titi kan wakoto dum fu
0: a awawa kokka igoma da wakko
2: jom
0: tori
2: eh
0: awlata ga ko ya wakko te bona
2: Ahulata
0: igora ko jodi
2: eh ahulata
0: hudi nuno
2: eh ahulata
0: o se
2: au ahulata ka
0: wa kinama udere
2: eh
0: wa wako odeba mara igora ku daro
2: wa katako
0: je
2: au
0: bare tokai no de dane no wata
2: to wa kikene fa e wodi me de to be jottoto ko wa kitone
0: oh
2: e wodi ton to banga wa do fa debbo wa tirama fu ani pibo gude na onno
0: oh
2: to do yotti ke de pibo gude do fu dole jonka o kita jong udere mo
0: o do ga o fi ban be no taw be pibo na mo
2: ah o fi bande na
0: amma be pibo na igo o me
2: eh be fu be pibo ande
0: ah he be fu no
2: be fu di do kanko jom manjo fi bane de bo mako kanko to to mako kanko mo holino o mo kuno udere o kanu mbo kan fi bande to to jom manjo de bo
0: o se
2: pibo di no
0: Oh, I want to do to imauni do tagata magamo to ihota na.
2: Tagata.
0: Oh.
2: Tagata be do fi banama to fotti ke wiita to jomambe worbe do tuno be mbowoni.
0: Oh.
2: Do debbo e do tudo golko.
0: Eh.
2: Be poode te akambo be gadde. Be pukine to be do fukina no do. Kambo fi bane gude no be do fi bana gude.
0: Oh.
2: Eh. Jon kambe jo fite be hube buuto be jane kelle. Woko be woka hello hella kambo be garane nun don tilay nun den kanno dum don wadate no tilay nun
0: to wodi
2: eh
0: joni mi vita fallo lawol nyandu bo nyanduji dey bangalon die no kambo la tilay
1: bangalon
0: nyandu wala god wala tag nyandu
1: e wade ka
0: aha
1: e wade
0: to
1: manga na bo to
0: wala wat chokora
1: bo e wade no
0: ah den dundu je wodi
1: eh dundu je den na aba da chokora ma ande ko lati tilal kan woni chobbal chobbal ngal don kan ba jon en alwade
0: o se
1: ba jon en alwade
0: o se
1: eh kan na biete na perea
0: o ngal don kan awadado
1: ngal don kan awadado e kafari bo e wade na perea
0: na kafari kan ga ye ya meto duma
1: eh butu me wate no daga nuke jo ma geto mu ko lid ajimo
0: o
1: kan ko jodo to e damuga ko jom man jom gultine o fort abo dayo ji ti o fort o yima jimi dio anifu kafari ne kurbe ero kurbo ta egumma wadere che damuga gumma nga le chane barkeje e kareje gumma nga yo weduru kanga biete nga pere nya ne debo kanga ko hore nga lofo banga ka eh anana nko chukura mo balti nga pere
0: nga pere nga mi fama nga jede ume ume bito nga pere titi
1: kafari ni mi in mi yete nga pere ya
0: o kafari rumba
1: eh
0: mi ndambi ya gati ya to
1: ya o to kurubama
0: o
1: pucha ke de ma dala dala dala ibi to kurubama to rotete do ngata do et ke de do e onero to to be jaho be nga piti meta wa dala didi ta do no fusu go dala didi elmu
0: dei dei dei ma de kafani
1: de kafani
0: jam
1: kaviete nga pelea
0: o gato njene nde kabado ihubie
1: eh urubote me wale guma wa derote ba fe kareje da dane guma nga e barkeje ike bate ga nga wa da barke e kareje boye ba en na wa da
0: ka ya ma kabai ndu ko pok paka ke den
1: eh anga pita
0: ga nga pita da
1: ba mi chani me lio
0: eh
1: abi am chakita wa to atale wodi o nja on takita ngal watu unja ito unga pita unja ka un chuta chile umumbo kan viete nga pelea chob balbo kan umbo nga pelea no
0: akambono no
1: ee kan umbo no chob balbo che yare wate kwa chanseta wate chob wate debo babata akonga mangado babata akonga panganado babata akonga to dache chujo ngo diguma nga kang hore tanga wum
0: ina gorko ina bite no
1: awu mira gorko depo
0: amira o
2: gorko
1: e bangana
0: e
1: mira
0: mudo
1: e depo to go depo minimo kangena
2: na bo mo
1: do kan ko minni gorko on kan depo on genga
0: o no
1: e na long ina oya babata ko do e gorko babata ko depo babata ko don kan tila tila no
0: o mga lombo tila ya
1: eh don kan ba jong etawa
0: oh
1: eh am hore nga lon apanga ka don
0: nga goddu bale gineji lati di tilal kan eno jido lato wi ane pilala ke lata ki tilal batane ni do dan banira mede dey jawdi ane nawi eta ke de maude jaha lumo tuda gineji dilata ki tilal non nido watano dey do to gatta garen cede cede mada garen ko gonda o nyamira to lato nati deido kanu min jino to en kenyi do on bata menu lat menu woni lata ki tilai
1: gineji ilata ki tila kan no
0: se
1: eh no
0: to en jo kan jinu tika
1: to gineji ilata ki tila tay nga jama gineji gogo
0: o
1: lati di tila kan ji woni ta ayahi to ataina ma to dilimama tutana isira ma nanu Esira amara chutana nu chutana esira amara debo chutana esira amara goko butu kola titi la nu no ande kuhori odo kan tila bani do kan juro nu
0: o juro nu
1: e o juro nu
0: yuma
2: yam
0: ando bara
2: to kola
0: tila ataki tila
2: eh tila ataki tila
0: oh ama inke binadi day ma made in day gine gimi di gati
2: joni kola ta ki tilai kan woni dangaldi gatete di joni yido tilai gombane yidi wadi no
0: yidi wadi no
2: yidi wadi no dago gatete ngo tilai gombane
0: yidi wadi no
2: yidi wadi no
0: ta pi e
2: dun don dun fu dun gida dun don nyama nyama dun do yidi wadi no fa dal no de fu an ne watte yidi wadi ko nyamata cede tinnun non ko beedata nyande cede tinnun non
0: gata ima ma bo ma kede dudde bona
2: kede dudde dudde dudde de don bo yidi wadi no
0: o yidi wadi no
2: don bo kulan no fa hanne watta gude dudde
0: e dudde gude bo
2: goje dudde don fu yidi wadi no yidi wadi no e ganta dali ko lati ko hani to goje ma to wadi to goje jeedidi fu ko joni inna an o wino jeedidi wadi
0: wadi
2: wadi pakoro wal e debbo bo to atama hina pakoro wa ngalo ya ada kama tete hebine ton to mu fere mu to ko jida holi holi do to yauti o sutana e si ko gorko e si ko debbo tana gori ko titi udele mudum ko hoddi don ko jiida do fujidi wadi no don fujidi wadi no
1: gotum bona no ko bagatte te ga ngadum bo ga jo min on fulbe min nanni e min godi ka
0: o yidi wadi no
1: don kan yidi wadi do
0: yidi wadi no
2: e ka fu buri nyande cede de bade ka
1: o kita kuje
0: ta watai do fu wie
2: wie
0: a wadai
1: o kita kuje yidi wadi no
2: yidi wadi no
1: ba kita ma ko gota jaruda ngal do hurbi ta nyiri butu wadi ko hoddi do fu
2: yidi
1: wadi wadete de don hana ya an godu do debbo an godu do suka debbo an wattata gorko jamata magokka wallahi
0: mi anni no hala kan futi seme ande fatu goni no kan gineji din toggu mudu nawa
1: e nawiyo
0: mo wadai dun nu ya goto ko batte do man don do yehi dari no dun woni nyami lumo bembege do sodi gineji ah no wai tega dari fu o wi'a a
2: daga do wata
0: hala kapildo de gan gogano
1: ko keda keme tati chuka huwile keme tati anyama nkukuli keme tati
0: kade
1: ee
0: nata alumu keme tati henya butu
1: henya butu baba nyamai ina yalai ba ini baba chuka yalai ogo nyamai banilabe butu koto nyamai ya halumu roda ade gineji tip to jonka nta againi kochipa kogono rapo beida
0: kade beida dedo
1: beida unlata kibutila Nunca me impame, cajamuda, junca.
0: Eh, no, no, me.
1: Me impantai, no.
0: Eh, no, no, no.
1: Me impantai.
0: Get the farmer. Toiragi didn't do gamaji, and tinu watatadi.
1: Dim.
0: He made it.
1: Dim.
0: Toiragi numbo.
1: To.
0: And what did you got in fila maju? Go to be beida, they don't beida. Ganua and wala. My woman would do the mood of hooty.
1: Dim.
0: And be a bug about gamaji and go water.
1: Conlam, what you call Cabohao.
0: Toho.
1: Ya kanu mboche wada.
0: Yao, yao.
1: Ya anu kukwelanu.
0: Noni?
2: Wodi. Hatre kwa ya hepeido odon jimfa hane. Joni tahadali. Gotu ya hoi enata do. Miyadwe du nata. Amata goto ya goto watatadu. Joni. Pe gato itawa sagia maro fusai watte dido. Jololo.
0: Kale jodadu.
2: Jololo nebang. Ololo dano. Joni na to e watte do
0: moy de ando de ololo de pullo ando ololo
2: he na den ne babuli ando de
0: ne babuli be de gatte dey
2: lo
0: babu ma bato ma sedda gonu
2: gasi to hande du hey ko duudi ta bouje daga do godo tayni ha bouje didi tati tila tila bane do fu
1: tila babane
2: di wadi no don fu be yi dugo nyanti no tawa e gineji debbo so de se adupa hey hey da tosu Sute, chokotoru, tebe kuwe. Fubutu, nyama, nyama, gote, gote, da kwa tete e hole, kwa tete e jude, kwa tete e koli. Kwa tete e koide, gaude mudu nini. Undono futu lataki kwa
1: tila chiko.
0: Seme fila mede hane kankando. Lata na kie ntilal. Kwe ngada, untampina e ene titi, kanu lati fila mede hane seme mudu.
1: Gota, gota bona.
0: Ko pitenda inketi to tao gogere setta o be peida setta ko kokke geti

0: Mi jetti min no min pillaro hande bangal wuro fu wala go watta bangal de tawangal mudu afinata de wuro mada awaday bangal kan kama junu min bi ton do wadi bangal gineji jartedi gineji din lati di tilal hemede kanu ira ben wono do he kanko buube batay to ira ju hindo be dugo
1: ko jinno be dugo udaru no wuro debbo nyantoto no wuro gogo bo nyantoto kanu bo se fa wa gude kanu bo ke gude do gitire no hande gude la choitati baka gude la choitati ko be dete fu na anno
0: bude wore wore fa la choitati
1: fa la choitati gogo mbo wa data no baka kede fotoru nan dum fu wala ko lisodo to an ananga awodi na gelma gote awari ayoti ninge ando atainiri to suka be wori be di muda ban
0: to be garo be me yanta
1: ina be do se biyo
2: a hanne e wodi ko holi kadi
1: wala ka ni pa me aino ka
2: nana wiye ciyari le sama
0: o
2: ta yahi to ciyari le satun
0: o
2: biya gineji di to duda ina
1: ah
0: alo be bida
2: e dalu ina de embo na to yama ciyari le sama gumari boli
1: e kafari
2: e chobba na na gumma kafari e gumma boy bo no de lese e dian
1: chobba
2: hanne num bane
0: me maro
2: hanne gumma boy lese gumma maro lese gumma kafari lese gumma le
0: o
2: lese gumma kafe lese
0: atay bu no atay
2: gumma maka lese
0: atay be gata numba
2: gumma gasije
0: o
2: lese gumma gerode lese
1: Aki no la fo di en mode da.
2: Ogan no no gumba peti mu. Pe fere mudu sa se mu.
1: Lese.
0: Odo.
2: Pando sigariji. Bombon. Do fu kulle fere fere ni ko anu da nyamete de do de yeteluji do ndo gotel gotel ngele fu. Do fu du lesete. Gibe. Fere mudu lesete. Lobaji di do di watiraka di choda choda di watiraka kano goddum.
0: Oh.
2: Pakeji mudu. Fere fere kan dese kanumbo gatti nafa fere gatti di boli falto mudum fere dun don dum fudu lesetewa hanne ko gattuden hanne ko laata ki tilay dum wallahi edun to la insa
0: gonga ko en ketinto wobbe bo kanbo be bata en jide mabbe ni sa en ko kan wobbe joni mi hokkabe lawul yaoji batu be lambaji di kan di nodde ngeme
3: gonga pa ko jabel no doje mabbe sem ka batari me lambaji di sel lama setis nan num banji e go o
4: gamina
3: tawe didi e jena tati e banji jedidi e jego jedidi e jedidi lamba emten bonanu banji e go o jena e jego nai e didi go o e jedidi joy e jena
0: en jawu ni sa
1: aw wiina mi la nay do
0: abina la
5: wiini
0: maynu
5: ay jam manu fini
0: e ja
5: be nin nan ko ko yeyo
0: ta anan bangay
5: e wi anan bo me fuy du ba he abay
0: ta gineji di anu hani yare di woni hani to yare
5: gine jare di don gan do wili se to do jonna ngenan ga nan
0: he di yata ke mi gidi me hani yaete jona nanu lato yarama
5: mimme ba je ya wa do gine ji go ya mi jama me tinda wa di do ya ta ke no jo wala fu ko ya ba ke fere fere
0: ta wadi
5: alla jonga wala fu ko shotta ke fere fere ya
0: Baba bedo enjo ini ya so.
5: Jalan to na ya be.
0: Labi ne la.
6: Na mira ni hin.
0: Oh.
6: Yodi kama daga bore.
0: Mai bila bore yodi.
2: Moli sama.
6: Yodi kam
0: daga. Ah, moli sama la bore. To, min ketini.
6: Oh, ko batang na be.
0: Aha.
6: Na na na
0: Oho. Oh.
4: Nabine. It is our own way out. What you got? Nabine.
7: I got nothing here.
4: Manu.
7: Yagi, you got the poo.
4: We are going Yandy.
7: When Yandy woman.
4: I get the pogo.
7: Get the poo for Yandy Philip.
4: No, I die.
7: Ada
4: yang ni
7: sini.
4: Ah, injo. Ada. Ada sih tinggu jauh kerana ini.
7: Nah.
4: Bagi aku vitamin ni. Vitamin
7: ayat ini
4: nama. Si. So,
7: ini abang gay barang tu.
4: Oh.
7: Abang gay kau buat awak jom manja aku ngali mudi.
4: Oh, si.
7: Eh, mak saya jom mudi.
4: Oh.
7: Mak jom mampu jika ada.
4: Oh.
7: Dia bingung kota orang sana. Dia cakap yang dia ikut zaman itu. Ata me pita be korang nak kubu?
8: Apa yang kita jalan munggu?
4: Memang aku nak bini no jomah jodohnya no macam je no nengar ibu rumput di dono gilej buat apa? Aku nak kita villa ko.
7: Eh, buru no nume so kan gini gini mo ikut tak kena lagi. Tobo de conano ye da vitije mira velo be hoker mira velo be tan hoker de dia
4: aha
7: ha yo ka mi tani va be
4: ha be do ya na me do
9: ana da li di ma du ga ma
4: abine la
7: ya ya wala
4: mai lu lu
7: baba ala wa gaso
4: ha ala wa gaso
7: mati me ya
4: o ja ni na
7: la ga che fu wala
4: No be do gal bo.
7: Allah al hafam.
4: Ike mi zani moto yo.
7: Allah yo na nambo.
4: Awori.
7: Eh.
4: Enjo
7: ko min hanni.
4: Aha.
7: Den no ko bangal wodi tilai.
4: Oh.
7: Ila alal baye ko tikka.
4: Yo bangal wala tilai.
7: Bangal wala tilai yo.
4: Ise.
7: Yo pio ga ba je mon.
4: Eh.
7: Wala dio je ta sa enoki.
4: Eh.
7: Sakekan bantu bantu.
4: Aha.
7: Malu dunia malang kau lejar ni.
4: Oh.
7: Kawan alka lejar saya ni Allah kain tahu tahu le.
4: Tahu ni.
7: Allah kain sa.
4: Gini aja dia nu hani. Eh aje jarter jurit dia hani hani aje.
7: Ayuh hina.
4: Oh.
7: Potawano.
4: Oh.
7: Aku luar tu hek ini jadi di.
4: Oh.
7: Akarimu.
4: Oh.
7: Ya tore Allah
4: 40
7: ha tare bugun
4: aha oh
7: ani yon ko jita na no
4: oh
7: he
4: eh
7: taw taw ne nun ne on bisare to ka en balle gon to ma e liere bangana ma tata ito min pigata
4: eh
7: e liere bangana ma tata ito min pigata
4: oh
7: ani ra e mo kula min gude
4: ka batu
7: ibati ka don
4: Alawa.
7: Eh.
4: Agali pali.
7: Oh.
4: Oh.
7: Lautike.
4: Oh, di banya de pali magaro bua do.
9: Magara wa di jame.
4: Abinela.
10: Anna veni.
4: Seja ni wala.
10: Mara da gure kureniya.
4: Mai.
10: Mara gure kurena.
4: Umaro gure toyi.
10: Gure kure kure.
4: Aku kuri, kau lihat tu woni?
10: Ya.
4: Tu woni?
10: ana amar gure ko yoku
0: no enjo enjo enjo
10: a anda kan na ruka modon e wodi gineji sanna
0: ah
10: danda ga dana ori banga wuro banga dango ayya hinne hawri don gineji hawri ta sanna to ta hoti ko be duwe be ba kam na bo ato ge du di sanna sanna te ja jang kam na pa ja be ja la to be jani wa ka den ge te ja la na fa du ma be nya ma jang kam ka de wa to to ki ti ge ka ri ka den ta be jang na ta ma e ja la
2: ma de jamu da
0: wodi wodi to ba ba de to wodi
8: Abi
0: nera?
8: Ya kalu kumere.
0: Mainu?
8: Ya mana tak ada muri?
0: Ya mana ujani?
8: Esok lah ujani yang kau lihat betul.
0: Ujani na?
8: Ini kerja jawab itu kita om itu.
0: Aha.
8: Ambil kami bangga ni nak cek depan ni.
0: Oh sih.
8: Amu itu ni nak cek depan ni.
0: Oh.
8: Puri puri juga.
0: Oh biar ampuri.
8: Eh, dia nak bangga itu jurnanda.
0: Aha.
8: Anda yang kerja di sana mana dunia unan? Jem panggai tu dia mah panggai. So panggai fukina mah bat di jadi. Jem suka bor ko kan wujud go emu itu covid. Iko deh bobo emu itu covid. Panggai tu orang mah fuk jem kawan mah joni kan ni yang kerja di sana dunia unan. Eh. Nem gude kuita gude jeli je pako amu ine jimu sore ta goliti kusiba je fa yo kujen den tawane
0: to mi yeti nyoma
8: tani on golode
0: ya na to ngeti
8: sigi lang yana engai ne
0: daga memu no data o panga ba bi barante
8: o ku won ron mi tani
0: mi na mi yeti nyoma
8: Era
0: yo tu tani pao. Era yo nani. Ba ka da boyi. No bi nela.
10: E je no ban vim.
0: Mano.
10: Ba ke ni ngre don to.
0: Ba ke bi uyo.
10: Eh.
0: Bangal ke bol mudu nan chene no watadu na kan ko bangudo on daraja makoro foti no.
10: Daraja no foti ne tawang.
0: Kai binta bangal hanne. Che de gumbale
10: che de gumbale ga ami che de molle de kame
0: ah
10: anne ko no tile ka
0: oh
10: gumme kore mudu
0: avi ko jamu miyo biyo
10: ah
0: dalani hanne bangal ngalongal hebino
10: ah
0: gorudo bangalonga konu wodi jawdi na
10: bele ma konu
0: Bele ma koru.
10: Odu ko jaw timbane.
0: O jaw tamane.
10: Ere.
0: To odi.
10: Anne ko cede gele ra dum ba pade anne odi tudu mudun jundo tay ne wadi.
0: Je.
10: O bu sode ta chak ni deru re ke gele jinu.
0: O pade tudu mudu ke telete.
10: Pade ko odi tudu mudu faru.
0: Gogal wa goga mi yidu nokku fa goga.
10: Anne tay na do wa yanu.
0: Eh.
10: Ji be wo di du mun to tangi de
0: eh
10: pa de wo di du mun
0: to
10: eh to goje ko adde ro ngala tiyan
0: to wo di
10: eh don kan sa yalla wal
0: min jetti ba be do
8: salaamu alaykum haaji mere
0: onjani
8: yoro vini
0: onjani la
8: wala yan go dama ba alu
0: la marumba
8: Eh.
0: Aha. Gireji di gala yare di injaran bora.
8: Ni wati ti mun to wauta.
0: Aha.
8: Ana nan ko se ta ke bu jode.
0: To.
8: Wala dunin di do ti mun to wauta ba u kan to yakadi.
0: Ina ke da nun wadi na na no no du wuri god wadi nora.
8: Wallahi min anta hala mo da mo da la di min anta hala mo wamma
0: to ba be do na bi dela
10: sammo non da ngi daki
0: sammo to koti do ba
10: to mi zanna on don da yo
0: ngi ti gel daki bo
11: Allah get in your dagger and pele.
0: Ta.
11: Vino.
0: Oh.
11: Dao then by Jedo Allah in the finale to under Kulu Banya, Koba Faroe.
0: Aha.
11: Dara Koba Mata, that Jedo Mata Nokuja, but her time about him was anyhow about to do.
0: None.
11: I go, you want a hundred journey, and I need to send it to the ever Jago.
0: Babado. Babine.
12: Ah, Barugu.
0: My who?
12: The mob won't kill you.
0: Ah, can I know a benevola?
12: Ignite Benello.
0: You are you on Sunday?
12: Walla and a bandit.
0: Do you?
12: Oh,
0: I like a good Mijabi Walamayo.
12: Oh,
0: we drink Guinea, you didn't Jarre, you didn't know.
12: Oh. I don't know.
1: Kamuni keba gino ko don fu do mi hora ni do
0: do mi no
1: do mi mi ku je gadadu chuka de be jira be bo to be tainama to hina ko chuta chuta che nira ko hodi do be wuro chusha ta bone ko babidu ko babida do fu awujua gonga awujua no to ke barba wadi a hora ni jo mu jomu memata anti abili de shudu adara ahebai toto na gema hukuno mabo abedi ado wala batu geta nu
0: badu ba badu bala
1: baba
0: bala ho kima kuruda abedi ado me
1: to echira shushata babi yokure do echira go ko batu ka babo de shudu makobo to la gere bulle ka menyu gulla
0: ta batu
1: nombata anawa
0: buja bo
2: naam
0: ko bayno tirin yo ene guda kokka kambe lati arwasi be joni gadobe bange gadobe bange to yidi ya
2: to ko godo don mi hokka de don ko haani joni tagado acca hakkilo mudum witta haanu ataw to e ngada darin taw enen ti me koloto den wuro meedi
0: to
2: darin bo fa hanne mo taineten ombo to en dalane mo gangine yacce dare me ko jodo to ko hanuno hanuno dare fa ko o wi'a o hebi bibbe dido tay jawdi o wodi dum
0: tay ko wodi ba ko musinori gotel
2: o wodi ba musinowen jawdi ni hanwa buiten choggu gineji dum buiten dum anudo e wodi bawde fu to yido tay nu go suka mu hada ga hapa wiige watta dum
0: to
2: to hapi wiige watti dum en e walbe tay nga tampa nangi wiige
0: tawanga non do tidi no suku ke non ba ila kero
2: o hapa wige mako to yidwa o yala amagi ne duko ko do ati ko ayari e an anyamitike wadobe bo waddi nyami do hore ma dikorama ton ichenirama dichangitama kaden suka ma wodadi tainanado wodadi baba tainanado wodadi inna tainanado bo wodadi goddo anna kartu naati
0: tabatu
2: to jamima kaden keba nga tonga yi tonga ho tonga hodi
0: medu nafi
2: medu nafi iru no hanwa kakilanen gine jaytedi buitendi buitendi gaden hune fu saka saka nu wodi to en buitidi to nido bawde mudu nu wodi data marefu mudu le sanamo yara nyande wawi wala gacce don kan inde nu fa hanne to bo yidu wawan acci don gan joni annantake annantake to yari to tayi suka mudu limi suka goto madido chaka marefu mako ko hewi fu etta o yaa tanina biiko hokkadu wane ay do gol ko ma jogore wodi nunnu do yaran e yeso gam fa ko yote ju kon kon joji to di gondo fu atawa ju gaabe ko moto fu hebi kanti ko ho yoita
0: nonni
2: amma gudo lincho lincho fa ko do ko wadde wadde no do fu banjino
0: no yetti
2: ko acca hakkilo modo witta e fallo
0: ala ka
2: yi uite ngineji
0: ala ka nati ra o yikade o beida
1: yon ko hadi shukku gengel law wol be yedda
0: aw te mbi no
1: nte mbi no
0: bawta bi ingal da tawme no be gay nalo aw halo halo bana
2: ali ali ba ala ka go nganu ko ani hune fu hennu munnu
1: ko ka tu kama nake
0: o
1: ataini ma etina genya hukimo afa ko e chuka jaro decision etina gelo ya ochipui
0: ngano ngano ngano
1: to ka wate head e fa
0: ah orima tawo
1: fa orima
0: idabel to do ka jede no
1: to orimi idabel to ko ma ko joji a etana gema kokokama
0: eh
1: to min do ka be danu
0: o hala ma wodi
1: ya wodi
0: bandrabe to min dra to banga lati no hude ko wodi sembe sanede tawangal nitdo tilal bo he gadengal amma gadu magal hanu pamane njoni getmede pamano trip pamino jago no yi juti gamajum mi kawri mi chani mi jami jampan mudo.

0: FM no sina dabar ban ko baso
1: saka gunu yirun dura
2: yokai ne be kuramuru be be ma donuro idi uyamo gamma betia basambiro somo betia be pro sayoga kosia be ma tonduro be be mara tonko bu doko pai wa idi hekura ne be pro satora sanga ye pro mara sugo be yugo da baba nosia da ba ni kuna gina we miru bisigo da ba gbe kaso da gamegia ngeso ba so asun wa migo me be hanso mo ye da ba mo se ma ko yi so raki ye miru so sugo ma da ko be nosia gia ba to so yi so okra nobo ya ba ta hunto baka di Sabala, yen da ba ma mbetia soka ba bonoko minini soko da tente gondia nigeria ntemosa da ba no ma bohenu sanoga tuwa mende to munyenu saka ba wunde bia kwa ma enga ino e wa yoku da ba ni ko sinsina message na ba bisi ami
3: FM Nusina
2: Elisa boko dro ya soma simba mbira gya ko ka yugo da baba soda ki da ba gbe ka so gina kura wa gamya gya sa da ba nu ma mbira mi gya ba so asun wa mi me be hanso mo se ro yimro hun da ba mo se ma
4: azuma pada ye to tru won tu no ba ta fi so ha mi go ye so ga no ga tia ya ko e ki ba ko ta ko ba don hun se ka no ba so ama ton bu de ye ba si wa so ga ga si wa mi za bu tron ta do garu dia mi a ye ta bi no ko so no un do ba e o si u ni do ta le ki to tu so ma so a ye ku ga na ka yon sanga la wi de le ge bo e ba su mo ro ku pio gere ka wi ko se ba ba ti na ba ge na ma no bu gere pe o so a so me e ba ye nda tra ki ho de me u ki ron ba e pa ko ani u ne za ga ni ga we ta we le ba ko
2: Sasera ewa mhiyasia mlamigo
3: FM Nusina
2: Yokai soko dawa sabala kwa ba no sia gia asibiti sono ba to solo yinso kra no ya baben tahun ton baga di 15 utu nde ma wo ba gre pro bara wa na me kwa wo tahun ton baga te di amamera tahun ton baga tra be sa ki me kwa wo bu ga ben gwa ge wo ya ya ye ma sa be nda bo ge ru ni kwa wo bu ni nken to ya sa wa sa min di ba ye kuna kosa ande gra ya tron de wo wata ga okra yiru nga so sa ga so we suno ba so kmo to so gbagidi o ba no so to sa min da we kuna ke mi kun braga saga sagwa ne mandanda kwa batre suru no baita se son okra no wo ba gre pro bara ton te diwa ton te ma sanwa te baibe nyenye se manten tu gendi go ba te se me ade ma ba ta ho bere mu mo mena yesa mi nugo do mbira gya nugo do so aso to bare unwe ne wa banna ta he bere mu do ba nyam ba ma batre kwa sogo ma ba lo sogo ya kwa to ha de we so gi wa mi kun ntahotura buhi ton baka di ya inwa mebira

Anigia Saida ba no asena suka ba most no sia mero bisibu menami ko sa yemba ni suka ma ba no sa ma yesa ba hansi nan tombu to ba ko be su ma tri ngian so sa da ba no ma be sina jo be ga ba ham ngban ko yi yama sa ya son ko ba ngai na mo to be ya assemble jo be su ma yugo la da e numa ne la mi ko ngian so be sina jo woda ni ba suwa suwa yugo pin be danken banga be son koloba banga be son manuido mwawi ala da tura kuwa kwa wane awo umebarako ama kwa kwa wane awo meala kuwa kia wahan yeson wa to ama kia kuwa kade daga ada miku mungu mankwe mku burada mwenso yuasia anguma hanson kolo mele ya giroma be senagiu ba dambaka mwamu miku yebuko kwen banga behem son koloba banga be nuido banga be kwale ba bengo gulada o karagina me bila miki asama eno asene wene sube anosia melamiku soko te da wa nini nijiantemo yunusa sada ba anua ma buhirin sano ka kwami mande tomo nyenu saka baga seru kwa balane ansua buba mbe kwa mbuba yaba sukumo kukuli kukuli miku wa bebe asam gambaliba bega fulaniba mbaliba mi to beba lada ba wana miku balaba sano genga tia ma tomba se kwa nde tomo nyenu saka biwa tia miniku babu madu a baga bengu hunde duga suwa ba ndanya mi mhafa ama tom dabi nubahe buba eso dume biwa ka bengu hunde duga suwa miku bangina ule nyame buhene mbogo da buma sano ge me kantie kakukitie to be bangina kukuru suwa ama hemela miku bada bengu buba eso unsa no getona katomo nuga anembie dume ngeso beba sa tendio ba mbadu madu mbaye so amba so mo bandiba to bandibe barabe so ire babe no so wami babe no so mo be goge ngatia he de ma be mi gum bandami ade me amaye tomba mo ba benti disemo amaye bo gina e bo e gbanya bo ga idono yembiro so ye ma temi gum wo ye kuwa ye ngunje to beba sa buka buba em bukura bu bano giro so bada a ma bentem bukura wo bambe no maka nga de buba en tombo bo na kin pe do we no tendio mo ambo be mba mo mo abe titi ne bo asana mo mo aye me bankare ya to ye so aso abe mbu mbu kura bo baga no ko bana to ngwe ne wa bo be ba de ogun aba bo be so ya ba bangwa banka tondiro bo nwe do sugo ya mindi ko da bo kina fa so ntimo mukana fa so ntimo sa da ba no ma ga tembo de mo wiru kanne saka ba be son siru kwa son hite be kwa mi gumba information ko so ga ba son hiru ta ba be kwa sa ba to siru hamne we son no ba nende ndanga gira we son okwa ita ya be son hite kwa hede ma be ga tempo hebe ba be trade we si wa mi gum mo be don bora so son si mo ma be son hi ndata gbura na dan kwa ba npa he mera kwa a ga hera ba buwa tara ba buwa mo ga ku ga wi fa ba ku to iba kuwa ba we son hi son he mi gum ha de bi ma so ro pe ri mi ba na dan kwa nya mo sun ya ba me ga tempo he ga la ba ba ka hunde mi benti bu ma don ba ga son ro ko ama o be ga tempo he be beti ya ba nande ba wure ba to formation e ba be kwa mi ya ge ma de son ro bo te de wa mi an kan wa ta gbura wonti an don bra ne pa ma da ba ge mo ya hino to ba le mi ya ba kuro kuro wa ba ne a formation be ko mi ngun be ko na na sa ba ngun ma pin bu be sun ko dede se we de sa ge ge ba da ba ngin gire ba ba ga be nye to ba ye ke ba ye tem pusi mo ngun ka de ma yugo pin be sumi to ba le ne ba ye sun sun hite ko mi ngun banga na nyeme banda ta gbura me ngwe ne bu ko sina in wa me bi la mi ya sa inu asa ne ngwe ne suka ba bon ko mi lo si me no ngum mi ndi ni so kula wa ni jante mi ko sa ma no no ma so ge ba de be ton kula no sara ba be unde unya nde ma nya wa ro yin ne yiru so wa mi ba be warada na danga kwa so ge be ba be unde unya mi ko de be ton mo okula no sara ama he mera be ba da ko hai kwa ba be kuri mi ko se ngun ba ngun ka baru ka de ma ba be zamba kwa ba le bebe ba san tendio bi da kun hada bi no e ba ko do ba nda mi gina be so ke be wa yiro ba tian ke ba gina te no mai ba ndo mai ba pa yi ga san ga gi hongo ye go kun be dira be so no so aso po ye so bwa dora a ke ga e mo po ku ra e mo don boy gi na e mo po bi po so bwa dora ba ne bu ba e pa be no so wa mi ke ga tia ama ka ko ba ni ba gina yin bu ne dede da kun ha e mi hun ya gi ru ne to mi ba gina ka ho kwa ba to yira yesane suka be bon ko mi ko sam yem bayini sangoma be no sema ba banono tesu
amera banani bata hoso ngbangbaga mnen banandi na baso mo be irondel kosogiwo mi au irondel sa ore giwa mi be ga kosogiwo be banyina ko hogiwo ba irondel gibe diwa bi yiru batia be irondel sa ore giwo bank mi ba kosi mena ko hogiwo be bado mi uso a amamera segen biragia ba banandi la tu ami be nga en so mi biragia o mi ba banandi la wikia ba ne segere protocol beka kparo gi obi banyina ma segalem potoko ya kparo gi odi sibi ine ma kparo gi bakuma ba yiru yakia in wama bilamigia bron daba ima sia mlamigo sagoma da boy gamani boy ba bron dinama te homigo be tanga fc beka boy gi obi banyina kankama ba be bron guruko toko sari bama sumiku baso ma tugo sai yaso yiga te au mane to tangagiu bori ka tugo sari to beba inami mana kwa tankma bagabe mbono bigo mabatiro byuda ibatiro byuda ma pe tangagiu badugita mama tugo sari giu bema yiruduki mse ke hota ngi ube base ko yela me to inwa me bela mi gya mono e masisi na me ngum yogu da baba be ngi gura me so be to kwa base yela so he no kane ngwe da so ya asia baga banki asa ge ya ba di so da ba gbe ka so no se ma bwa gya ba gan so no so mo ye ngira so ba kula ba nya so ma mi ngum me bala bwa so no nga so ni sanu mugo nga do yen da ba no be so ma so no ya yen da ba ka bono kwa ye mi so wa se ma ba no se ma gya batre sur les quoi non ça va le dire batahun ton de mon basse comme 15 août ya ma sama bubengwa ge bu yaya ko ma ben da bu ninke ina en da ba no yen so hada ni jidan to ma ben no sia bu herun so no katura nde ton yen so ka ba ka wunde bi ko me ma en ge no in wa da ba so ben no sia ninke na so ba ya sia ni ten so ko be to ba ba sia ra be ka ko ka be ka so ra ki so kan ku so de ngutu sum nyamiya

SFPP.ae yawa da intrebuo ankwa de adro keke baganu nyura yete migun na da haganu ha atenendi undanka asuna baga girai bulun ko ba nuba itandi seka soke don ko ba nuba ti aka bunu maige kia ngume maike e be nisa won ko ipin da ben.a migun Bengba kokowo ima nyesi ugo babe nyisa won ba to nako inge mo go ibigya wa ibe kankara ho showo kanga tia no ba ene no ba yiro ine ene we si yiro no ba ita no ba ene 01 97 44 89 14 ko ma pin tare kanga tia no ba tia kan ine ene we si yiro ita ene 01 60 44 34 34 Kapoin A, go kuma sina, ungun garu momo. Kapoin A, buton

0: bebe ikin soro meri siya tube ayera, bebe ikin soro meri siya igwasiya nini, iga usoro suwa, kwa isa abengparo, iku gambigia, ibe son kwa itipa sokmo, CFPP iriti nla nareko, CFPP iriti nla son kwa ite mwa ukura yurami bine ntemo. Iku duwai, gisonge, batire suru noba nese son noba yiru, ye bogo ben kon non su wikia bu ben son ma ture. Akiwa a batre tim bo ba sokmo farmasi ye son ru meri dirun koran dugo ba akia meri iki kpa ni nuka don yara son romo ba sokmo pano sole ye mbu ba akia meri ye son ba akia meri ongo me antel mparaburiki ye son ba akia meri ye ba kuruwa bada komi bebe kum maiki undiano mbira jena mebara ka diano gwasye mebara ka diano ko iye ngba wikia tomba na nebu wani mi diano dui yekuro bada yesun siruko bebe maki inyina meri inyina gia ye unwi kweru kuro iye numa sige na mamamama benson koe tetakwere batu watu kabaya mwa besan dien lisa yemo ye ngwasi ya bayi ki meri idien gonu gwa ya dien yeonu tomba na dwebu di yekuro bada yeko bebe ima amigia ki maiki gunse oranko meri yeba kuro bugo bebe yesun si ongome inki ngwasi ya son yerun tire yoro yekuro bara enga eko be maki igwasia logoturo dirun tire yoro bu yekuro yenson si la wara no iki hikpa ni so aso wonwi akin anyero do babera amigia yenson hita wa tebugo nunko bebe diruso wa imaki tuyo bandugo meri basokmo plomberi yekuro yama amigo yembiru iki he basokmo climatisation ya dirunya nyemi yebakuro nsombu yembwebu bugo be esonsi bwado bonso aso wa jeni haye mo nso aso wa bebe imaki ipe gbaru nsoroko bebe imaki ya sabu nsoro meri yekuro baraku ami benson ko ete basokmo CFPP eritin la basoro pere ipin gaba nsoma meri baye gia inye bane yebi kin ya wi mboru ngwe pe ya menna iko kaiko baida ibe yin sirunwe benson ko ete migun iye ba wa onya nkuro gbangbaga mini ba wa poraguo ba wa wakeo ba wa chauro ba wa yembia dakpuro ka be wa bebe inwa gbangbaga mini gun ido gbangbaga saga sun mwa eso ami migun bara nego me abato a ido mi bo be sin na kanu dobu bebe maki ibe kanka oso wa itare o kantia no ba ne ine tia tia nobu ine ine ine ngome kantia noba ne noba tia tia ita yiru nobu yiru kam kaben son kote basokmo CFPP eritin la suson romeri tetoko honsi ya disia
1: mene kon krogo akpe mamene wi maka mewe si o nosia unde makro wi sanwa we ura wahim brano doro kame to ni bara ura se wo se go be kon une e gbengbega gibo to be gbengbega gibo pro be nyina gibo ge hawan taga habwa gibo gami gibo bro be gibo se ga minti e pro kome ni nwa wi kon doro kanu pro inyi ma son wi be e yesa branya ni doro ka wi be ni moya sanda tondro se ton kro inyi ma son wi ma be kin abi kon wi be tombo wi ma bebe nyiro ken yim biragia wiba mo bonu forme me formation bi kon to be go be wi be kin wi ko ante kin na anna yensa e dirun kokoro ya ye ne ba mo port claim han kya na sego ambe kin na anna sho akpa kanu sego ngume bor na kya sego bik ya kya koro ngume e yensa diru dirun buraro te ye ba be kya mero inye ba son ye pro ba be son siro mo be ba be kin be ton mo komi kun ya ye son ba re pro be ko kai ko pa obe ka be son hete swin do bi an son hete swin bi kon awa amante mo ya minin ni ga son ita pro ka won ya mo amo bi kon pa nkan ngwe wa mo ambe nyo so mbi wa kin so hede ko ba to isu win so yin da ti a win so yin da yiro ka win so yin da ita yo bi kin obe ko bi kon gbenwa ga mi awasi ka won de ba ngu no yiro mi a bogo bi so si ni ko ye so ba re pro be de o yin siru won won bi ara bi e yin yira ga ko anka da da wa ma anka figo figo wa mo on ko me won bi na ye ba gon wa ma anye me hon ga ko anye wa ko run so siru ko ambe nyo so ya tun won bi kon won turu ko ibe ko kai ko sarame ba ibe kabeson hete swin ba tue suru win son da ti andi nka win son yen da itagira ye ambekin awanyin siru won ka da wa gbengbega mi awasi ka won de ba nwo no ye me photograph wi won a wi ra photo wi yen mi ka bi pin awanyin siru wi won win damba we mi kantia no bayne nobo kan no bayiro no bayne ita cam nobo 01 95 07 93 05. On kwa meni kabe kme abeda we diete afome we sigite we mikon ba agabe wanyi siru wanyi bonga awa higa wende ba mwo no ye ten kon no mikon we ndamba ma we kantia noba tia nobo nobo kwa ma no tari yiro ine noba tia ita 01 65 55 24 63 imbe nyo son bukano son site kwa foroga nobo yaga kwa siya mi ama wo anson hiti anforoga no yu kwa hiyama son hiti mwa awo minigasinti roni kaa inge dwai go kurabide buwewe yini tusi ya biwo.

Pradinuwa Trinso Nyasoga Dami, Mama Abdu, Sa Warandi, we are Pumanos Nanga Tempo Himne, we got no sia ma wingwe we kwari for Tonglong Suba Nobeta Kafoto Wiru, yeah we kwa me gya sohan koba yurung poru ndema warang sunu so wami warangu nukruso mia gubi we kwari ye so asowa we mama abdu ukakum nos nanga tempo himne ndemo ha so usa so warame we wama guda turun yino. So I saw we pay my neck for Wakana. What we are being great for the woman on Suba, nobody take a weary doba to have a good song, Gia May you. I go home, Gia May you by a good read dobasia. Only we call you what we can name Bagmana to what we go no so go read doa, have a good song, made you by a good read dobasia. I'm big go be what Maca we dobasia, Maca, good song, Gia Mary. I be good at all, I will so go win can car on Dumba so can car on Dumba you, you mean, ye with me. Atalio, come tia, ne, ne. Yiru noba ne yiru noba yiru ne ne ngume tamtia noba tia nobu noba tia noba ita noba yiru tia noba ita noba tia fawi bekanamo ibi somio bawe kabi ngoi wa no maturi wo ibi bikonra ibi agia so hon ko ba yiru mporo yira wara ngunugo so wingo bi ibi konra mo ya goi wa foto mo so ba noba ita ka foto wiru anyeme wi mama abdu wingo ya mi gon abi bi dero pa wi ka yi no maturi bebe la borambura kanton do ton kro nkwasia atene sono batule suru din son kwa no ka yiru amigo ka de fina so ha wa me ligde ba kan so aso ya imanye be gamian volcan gi o me be ka niki guru gi o be ko kon aso ina mi ko wala go win sindi ago de bunon bano ina to sia du yoro be dawa to de ge won wi ama pokoro mo poko yiru da na ka ma enwe yeso sia makoba ne so imbramo gbangba kan bano ta yiro teta swimini we ta house no teru ka hamyo gbagbaga mi ndi wi akwa no sna nge tempo he mi wi ka no sia ma baby sa ta house ta ho bibo ibe me no mo wo ibe no mo nde ma atrata sono bato suri so kwa no ka ita ye go baby sa ode bari to ye go be me no iko mi gum bulun ko ban ba ita ye go wa na we ga hamyo nyino biga bigo sia mi go to ben wa no baki boy gia boy ta ho bibo sigete ka win ta ho suno ngerok poko gya kerok poko ta ho suno kawin benyi gbe nsigete kugabo gi kawin besigete kawin ta ho suno mema saregi wi ta ho suno kawin sigete ngamia lelegi wi ta ho suno kawin sigete ngamia taitini wi ta ho suno kawin sigete kama se sikurum ta ho suno kawin sigete guan ta ho suno kawin sigete kunu ta ho suno kawin sigete mema gban ta ho suno kama wi sigete yembi so peta bampegia penta hosuno ka besegete ngamia mbora gune segete ka ta hosuno to be ma mara mi kun me ma wara gia ngwara nta hosuno ka besegete ima be na o aso abero gia ta ta ho bi yiru oda ba yiru be ba ka ho mi kun de me be mi kun in ta hosuno mona tama to be yiru agogwa he na mi kun pa be me no ge na wa na ya se o ma nkwa sin tiru ba to su ha mi so kura no ka ita ya go we wa na wo we gbangba ka nta hosuno nyino bulun ko ba no ba ita dede wi be nuwa ube winsin nos yo ba me go kan abusina tita sun ge ge me suru maba as ya suru maba wi ko amne wi ka be nos ya ma ten so hu yi hasi so una de pete pare ya ro ba wa o ka be kia na wa mi ama mera on kwa sin tiru ba to su re so kwa no ka ita ko ka be kia da pete pare ya bro ya nde ma wa so amme me ko rada o so ya bi bi ka te david wi kon no mi to mi ko wi nya ni yemi ko be be ma nya ni bugata moni pe na be ni ndwe fara one mi ko an so agum bi no nyen da no ge diti nyen da no ge fota nyen da no kada uno dege dege ye ko ka dwe ye ndidi tia fota tia dege dege ko ka ba dole bebe ma mweki mwe so ayen kiro wela ko ge me fota ka no ka yiru kada uno ye ka dola mo me ma an mweki kiro tia kin da wata ka ko ra ko ka no dole ama so bebe sugiri kin sugiri sa ge kiro wela ko ge fota nyen da yiru dege dege mia yen kiro ti akin da won ka okura ko ka ba dole be ma bo sa kin foto ne kada wata we azia gambali so da ka dole mo ama bo ten kiro ti akin da we dege dege be be e timati konkum pakani kin yen karton yen gawa mi foto no ba ne ka bonu ma ga wa foto wo guru
ama enti afroki yenga afro fotokatangu na tiru mwaga wa fotokatangu na wiru una spaghetti katoni ye ma mi fro no batia ka bonwa ko tola mo mo ya enti afroki da wata kanu ka kanu ndoi mo wi apami da buki akini yenka ton gilai fro no batia ka dangu na wata we azia suru maba o ka tola mo la no pamida yenti amani nda wira kura ko kanu ye dole mena bebe ima wulim bulu kin yen sagi gilai foto nyenda tiaga bunu ka dola mo anyen tiaki nda wira kura ko kanu ye dole da wira kuru da we ka nure mena ya da we ka no ko kanu dole yeso ba ko de ko ka ko pa wa on kwa sintero atata sonte patro sur le son o kwa no kaita o bura o pete parillo wala so ami we David en kono me to mi ago so bi ami ko mai na e ben kia de o me we ngira sinsi na bela gegia me la ngum kita se mine me so ami ne go pa la mi so so gina ba tra so da ki o se go pa ti gari

ni doa mi asama doa ngabi yoma ebo watagu. Shama gege zukuran biwagu, gezu ni ate mayarudi.

dagin biwagun ye ba mo urin ti odunra suwa ba se ro ti odunra nga bi opa inawon ye rimo a daudu wo wa tara bi opa yi ko da be wode gari boko tun nu igun se wo eso ba ku yan wo se wo re wo ya ona mo do mbi nga ta be wode ma be do run ba si nga be dun ra ma be ta ga ku wa ba ku yan ma be ta yo dura ye ta yi ma sun be mo babara nga we na bagun yan gari bo hotun nu igun nga sha bi hun re na be yan to ra gawena gbori ogun gawena watagun

agire abiyama ye goni burama agire ayoni gele burama agire burama dagire o burama agire ajabi pa yoni burama agire agumo guduwa o agu.

0: krute ta somo no sinanga tempo sero kopti aye somo pelengara dimoro mero bisibu pasibu kina sibu behaga gura to migamia tura me saki miya ma tura bante mona vengi ya uya miku bio ana hayuka kwa
1: go siara o hayuka o
0: ya munye miya gwamba ga
1: o ade
0: aita hogo de bendo miya
1: mamam
0: eh rai ni mbuya ya ta ho bendoge
1: be ama wiro doge yo go wiro ko
0: mi yo go wino dahia
1: mamam
0: ba de hati una shabi ni ga de ni mi mo ya ba son koko ga gini
1: ngewa
0: a ka de tro mi o
1: ye ga uita ga mo ga mam mo bu yi so me
0: a kala mo an ga ba duwa yo mi o
1: uita ga mo
0: eh anu ayinu shana yi na be giyo yo mi mo be yo me wi kuna ba mo wi ra duwa yi si atin ko do ni mi yo
1: a a yinu san ta ga yo ro ga mo ya
0: dio
1: maga tagamo
0: oh
1: awene anye ton ti aragbe kala nyagi nyagi
0: ba kala yen ton mo
1: kala nyagi nyagi mo ye kurad kawene anye me wi gatagamo
0: eh ane ogura e kwe
1: ah gabande tagimo ya shuno tona maga nye ba ya
0: oh
1: ah
0: to sango ulama behan sugute sa tempusi sa sarangandi
1: kama sugute tarite
0: ninde buara yaga ma yara
1: yawa
0: yaga yara dindi gison yokai ni bebe sun sadaki tandro tonkro inyeme inu sab ko mo min baruka sadimo uya wa digi ibrahim bira giogia boyemo tagimo to paka sun sadaki
1: mamam
0: ai garadimo pelle uya sun sukuru moise ma suku tira sa tempusi sa kasu kwa hanimbwa sa bwa deme arai nasiru lagire to ni men yaga yara gihon bio
1: yawa
0: Mama matirena ni nao. Tirenu ni nao tu.
1: Mindi nare tuwa mena tuwa.
0: Oh.
1: Tondabi nuna wa mena giro mea wa giro mindi ya na tuwa mena
0: tuwa. Awame ate tuwa. Kama sango tu yaasi ya.
1: Mama.
0: Une sagiandi. Nara si. Nana nasumo. Mena maa sirika gison. Mena sirika maa siyao. Anna saraba gaben kaso. Sirika gison. Ba man nasu wawe biyo. Ama nyangula shali na gunshia mina gunshinda bamu ya nasumo nankia shala mama domate na shalu nyora a to dunyanti yugo de tu me gye kwa
1: mama
0: da ngogoko
1: mama
0: nina nana ngwili
1: uwame
0: a na gyandi uwo gara shima gihon kashimo

0: uwanga
1: kama na siara mwaga akahoa
0: to kasua
1: mama
0: mana waga na homo no
1: mama ala kan na homo kama to shade we
0: to
1: ala ikara dimon sugutent twishe anu bio na yomo ba mindi sunga dua bega be nomo gobi papa badabi
0: mama
1: badabi
0: ba ne mindi ga dona ga dabi
1: to idau inu sha mindi iwe won mi iwe ne mi ido saka ye mi mi to
0: mama
1: gobi gun na homo bio ama ira si sega gishon anashara ban kaho ho wa gwi tona angwi wa mo yi shan mo indo bio deme ay na wa wa ti won shara nga poporu ah koko nse ira pe wa ni nomo shan me na mi o bai ura wa ya no nomo tengun down dwi ma ko na odwa wa ba wi mo wi mi o ko ma da odwi ba ma yin ro wosia
0: ko
1: bi shan ro nyora bio dunia go shin no shoma Ni ago sin no soma.
0: Ngewa.
1: Mago bi sanu nyora han popo ni haga simo.
0: Oh.
1: Go gunwa.
0: Ah oh.
1: Kankara ho ni haga garimo. Ni go gaiko. Baga daga magundwe. Ta.
0: Wa kyane den wo e gan shoro.
1: E kan ku ya me. Ka ga ho da ban shona tin ba si go ban da ya kuro e ga ma be ga duge. Iye shon pari ya buro e da mo. Sai ba ni na shwe. Kati, kovi ishanu nyora, mwa e benti, kwe uba buyam ya.
0: Eh, ya nyora mwadi.
1: Ato. Alay ne, wini shukuten tubi si anam. Deme, yirai wala hati kuwa na duge, shukuten tubo bogo na adabi watu. Yena deme, atombo yiru abate tuba bio. Amama tire na, tire nuna. Tire nini na ninyen nusondi.
0: Ya, benti ya maare kuka iku.
1: Deme, igelu bura. Ibura dindi.
0: Eh, nama ame, batule bara uo. Garo kuwe wye duke kudona ba hi.
1: Oh.
0: Iyana ma aga biti shura.
1: Aga biti shura.
0: Bara wu na hukuye miya.
1: Aha. Eh. Mi hati mwa bandi la nyanyi. Ngeba duhi ya mami nimiru.
0: Eh.
1: Ngeba mwa ilu kwa. Kanyo migu mbe hatu na hoko nge nomo. Biba tiye gyo bango nye bamo.
0: Mama.
1: Gobi iba nyi nyora hiya kukoda.
0: Aho.
1: Beba sugute tuba biyo be tombo yiruwa. Gandong ke di pi un direte simesi na toko.
0: Oh.
1: Uka umwela dimo gina gesipanta gao. U sugute tuba. Mena ma kora Matias siguruo. Winti ite tuba.
0: Eh.
1: Yugae beba behen sugute tuba. Biram. To bekpuro yiki hikpe indi abadumma.
0: Eh.
1: Tanyi mwana huka wido ungara hako.
0: Shukobe toyo.
1: Shukobe toyo vila hubo siyara. Sama bebe ba iliki hikpe endi duma tire tiru hoa harambe nyisa menna mo.
0: Mamma.
1: To. Sa nyante maha nyihai menna mo yuko makura ye wido ungara hakuwa. To. Menna sabu siyara beka kukari. Menna sukara sanu me unsuesi mo.
0: Mamma.
1: Miga mi yi sanu ngu natura yusi ituri migu. Baba hapulu su daga ikminu ka
0: kwenye. Yute ya na, yute insano nga mkwane migia.
1: Wetona. Inusha mibule.
0: Kamena
1: digia. Mambule.
0: Kamena giro.
1: Eh, baba hapulu mi ikonda mwa me ingula mamu.
0: Aha.
1: Eh, ina wemi ina ula me behemi. Ungu me yima kwe ma behemi ni ina nene wemi.
0: Oh, ya nene.
1: Sanaha nyadwa wemi. Iula mi wemi gu.
0: Ya nene mi yangu na donre fugu.
1: Eh, yangu he donre migada na tokoro wama. Uangkwa hea mwa aga shua.
0: Ah. Gye
1: wa gye. Eh, anki anyi yi mo ama daga wa.
0: Aode.
1: Ato. Megara nsana mbio.
0: Yawa.
1: Awa yi sanu ngo nyora.
0: Aho.
1: Mwa aga nyora behebe hoko ka gongoro sina hadavi.
0: Oh.
1: To. Sa siara alai gara dimo sa yoga ko siya migia.
0: Yawa.
1: Sa nkpele tendi sema suku pate suku tempusi sinande mbora konewa suku nyora.
0: Eh.
1: Oh, ama suku gina behentara swadaki bahuse ulama. Suje, no sia.

0: na kewa
1: maga no abane
0: tamboria
1: ne akwa na yara ye benegi obun
0: na wari no ye agirwa ni
1: kan to anu agben gbere
0: go tambora wa
1: anu agwe ko wa
0: tambora
1: anu ko wa
0: tambora
1: anu agbago wa
0: tambora
1: mano gimoro
0: tambora
1: akeron di
0: na bawere meraro Baby, un gogro mi.
1: Nya na kya sa me bi un gogro fa.
0: Ya kya yin yo di o mama ya.
1: Panga ko ne ko de no na
0: joro.
1: Anyina no de no na
0: joya.
1: Won te

0: ya gunde mo basia de mo simesa ga tungana ba gudum paru adoyoro ayo bo de mo si o
1: blaku imeru wa winwa o di obi

0: Ukuri yaya gema.
1: Aneme ubiyo.
0: Dio boy, mawa.
1: Aneme ubiyo. Biya kuri meru wa wewa ubiyo.
0: Ambisa kasero isu. Anguru yo.

0: Ise o gido isa
1: bi o ku ibi o tawe mwa musu be zanwa utili
0: ai salu segre ba marara
1: bi o ku ito
0: rai kangi
1: bi o ku ito
0: uki

0: ma bara lojogo
1: da photograph ge bata kani
0: be ato ayo photograph
1: da nga ge ato ayo na to tru ge ba eto no ya sare ku na be to
0: e kuro ba ba ba no urai
1: o ma ne ma to abu komi
0: ya wa
1: ka wi mo pe ja
0: ya dura
1: me se wi no kwanda te wi ki go ne kuro wa mi kumbana u tora
0: aga wi rugo
1: ni mo wa te wi ki go mi onore
0: si ansara bani.